0: mwagalwa ddala ate kuba njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe.
1: Essaala y'okubonerera.
0: Katonda wange, mboneredde nnyo ebibi bye nakola kuba ggwe mulungi ennyo omwagalwa ddala ate kuba nkyawa ekibi ampeeredde ennema yo.
1: Dikira Mari omutuukirivu,
0: naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuumenze mu lunaku luno ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina.
1: Dikira Mari ow'ekisa,
0: jjukira.

0: kade na abantu abayambe ko bawulirize ebigenda maaso ngeno mu polisi. Kati waliwo scenario eyabaddewo over the weekend. Waliwo omukyala alina itri bi ainamu obutakanya n'omwami we. Omwami ayagala kutwala waka awali omukyala. Kati omwami yekubira enduulu mu kitongole kya polisi ekikwasisa empisa. Ku polisi mu bitundu by'ekiwakisa yukira iyo. Kati omusango bali
1: bakyakula family.
0: Family.
1: Family department oba office.
0: Ekola ku nsonga z'abaana.
1: Z'amaka.
0: Z'amaka n'abaana.
1: Kati
0: omusirikale ne bakwata omukazi ne bamujja ewaka ne bamukwata. Nga leese obutabanguko ewaka. Omusajja nga yeekyaye n'agambye waka wakola kyakoye nawo n'omukazi amukoye. Omukazi agamba siva waka wano. Nina okubeera n'abaana bange mbakoleki mbakulize wano kubanga nabazaalira wano. Omusajja amugamba anze nzize n'omuguzi. Omusajja agamba nzize n'omuguzi. Ngenda agende. Omukazi agamba nedda.
1: Gye
0: byaggweredde nga omukazi poliisi gwe yabadde ekutte. Ate emutadde olw'ensonga nti agenda alabirira abaana be yalese ewaka tewali abakolaki.
1: Eri matrimonial home Oliver.
0: Tewali abalabirira. Kati yo omukazi agamba.
1: Si bafumbo.
0: Bafumbo. Omukazi agamba. Omusajja ayagala kozesa lukujjukujju n'obutakanya bwe tulina mu maka. Atunde wali ewaka. Kati omukazi kati owa poliisi yagamba omukazi twamukutte. Ebyo emisango gisooka gikukkane. Omukazi agamba bwe mundekera mu kaduukulu omusajja agenda kutunda.
1: Kati awo wali akaliko.
0: Poliisi. Poliisi abasirikale abamu ne bamuta omukazi addeyo mu baana. Ekitaasanyusizza ono omukazi omulala omusirikale yagabe tukutte omuntu ate abeere mu kkooti nga bwe tunoonyereza ate abasirikale mumuta. Najja ku mutimbagano n'agamba biki ebyo bye mukola. Poliisi amyuka omwogezi wa poliisi lukomesigire we yaviireyo n'agamba omusirikale ono tumukutte. Lwa nsonga tiyagoberedde mitendera mituufu gy'alina kugwe munyulugunyaamu ng'omusirikale. Yali badde agamba nti embeera eno tugikutte
1: bwetuti.
0: Naye n'obuuza bakamaawo lwaki mukoze kino. Naye olw'obusungu ye abututte ku mutimbagano ke katambike mwalabyawo okukasaasaana. Poliisi kwe yagambidde nti ono kati emututte mu kkooti eya poliisi
1: ekwasisa
0: empisa asobole okudda mu layini.
1: Naye nedda Oliver, ekintu kino kyazzeemu akalipo. Kubanga bwe kiba nti wabaddewo okutulugunya awaka ekyo musango mulala. Naye ate bwe kiba nti n'omusajja yadde aleese omuguzi ate ekyo nakyo kirala. Kubanga kati omukyala ajja kugamba we munsibira eno genda kuddayo ng'oli atunze. Kakati olaba omusango bwe guba kummwe abamusiba. Kitegeeza mwekobana n'omusajja atunda amaka. Age mpeta. Ate kasaba bantu muli bampeta. Otunda ebirala byonna.
0: Bakyali mu kawundo.
1: Kakati awo mateeka ge galina okukola. Bagende mu mateeka naye okuba mu kawundo ekyo ne kimuwa nti ino nannyini wali awaka. Kati byonna ebyo bizibumu. Bizibumu.
0: Lukoyesigire ayogera okutanya ku nsonga.
2: Waliwo akatambi akabadde katambula nga kalaga omusirikale waffe nga alina ensonga z'ayogerako. Ye kusiza kuye ngalaga okwemulugunya. Wabula twagala obategeeza nti omusirikale ono ategeerekesa amanya nti kupola omukole lwa Fatina ng'akola ne Child and Family Protection Unit e Kasangati yakwatiddwa kweyisa mu mbeera etasaana mu ye ng'omupoliisi. Okukwatibwa kwera kuvudde katambi ako nga tutegedde ku nsonga ezo nga awa omusango gweyemulugunyako ogwo gwatandika okunoonyezebwako ngu mwaka gwa 2023 era nga kyetwategeddeko omuntu ono yabadde akwatiddwa omukyalo ono gweyemulugunyako yaweereddwa akakalu ka poliisi alinitwa Sylvia. Twagala okakasa nti kituufu wabaddewo okwesikangana masekati g'omukyalo ono poliisi waffe n'alinitwa Sylvia. Wabula okwogerako na Reddit Sylvia atutegeeza nti yatutegeezezza nti bawe era nga yeemulugunya mu musango guno agezaako okukozesa omusango gwa poliisi guno okubasindiikiriza ye n'abaana be okuva mu nnyumba ate ng'alina ekigendo ekyokuba nti nagitunda era nga badde agambibwa okuba nti yafunye dda n'abakigula.

0: Kuba saka wasagenda ndabe kwatu lole nkuba mukubye kato ne muti ndidididididi
1: Janyumi.
2: Naye mukama Katonda, teriyo mugagga eyo. Balonga bano abagagga babulwadde abaagala stress kweyanjiwa maka motoka. Ng'akoye enkuba okunkuba. Omugagga akasanze ku geeti, agekabase kiba kive. Akamotoka kaako eyo.
0: Kati gwe omuweki.
2: Omuntu ayagalira stress kweya. Ayina amazzi mpaka motoka.
0: Omugagga.
2: Akufunde
0: muki.
2: Teri mugagga nga bulwadde abatuwuliriza.
0: Enetoje baba, na nyenga tete tunyinyo. Kutunulira mu bitundu ebimu, baba mukati webuze nze njisewa. Omanyi kati olaba?
2: Awoka.
0: Babosi.
2: Awoka bosi waizo kupira bigeji.
0: Omusanga ye mukalu. Nakubuza nze mpisewa.
2: Kati onyumize nkuba, nze mpisewa.
0: Choka parking ze wali.
2: Nze tete romwe. Ngokore. Babosi.
0: Abasajja n'abaana abo bannaye bannaye abaana abo babos
2: abakazi abo n'abasajja abo babos
0: badengeze gamba obwana obwo n'owanga ajja kuwulira nga nza muyisa akaana naye nga tubanda musizaako bannange muli mutya ffe tumaze okuba nga tuyingirawo olunaku olwaleero amakya amalungi ku ssaawa emu n'eddakiika munaana bwe tutyo tumaze okuba nga tujja tukuwa amakya amalungi naku lwa mande 14 September 2026 oliyo otya mwasuse mutya muli mutya bitambula bitya mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala oliyo otya akakuba gye katuuse mukama kakyakulemeza awaka mpolampola ng'ogamba nti nze bannange kakasooke kasammukira eddala n'obudde bukale kale tukwagaliza lunaku lulungi ffe tumaze okuba nga tuyingirawo tukuwa ekisinga paka ssaawa nya amachapa nyifunyo wana ku Radio Sapiencia aliku www.radiosapiencia.com mwosinzilo kubango tuuliriza ngo jizadeko radio eno mugwanga Uganda na mitala wa mayanja etestesi ya kakensa gumite bili abili mokaga bitambula biti yeyo njoli munafe we wao nafe tuzo kukuwa macha ama nyubwa maru nje nyo akawewo koje kariwa wedu ne munda wano ete chitugana kukakala vya mili muja Uganda yefe tuwe reza kerezia ate munafe tudashigareka nga mutu weta go kutuuliriza fino kuja baba demikone chenja ulo muweekendi tuba kulisa yuwa nafe abasobo doku wanga mtamza embeira tabule burunji nyo abadzizawa na kumasomero ababadzayo na kuruwalero namo tuba galiza kubeira nga ili tupitambula burunji nyo edo ye official day yo kuzaya abana we yabadzayo before kutegeza musango mwerele raba babada kukuatako singaba kukuatako mboke jia kufuga nae tumazo kubanga tuja tukuwe chisinga nse jeje
2: ok kabasa nange jaga lo kubuzako mkwano kwa ngene gamba wasizoti abananga kakuba katu usebuli wa mwentebe nkube tonye jeje Naye kisinga obubi atege mbemazi agakulukutaka sasiro nene gabuleta galimu amachupa galimu biki emipira gy'abantu gisaliddwa bannange oyitawo chupa nesalo mpira gwe pia pia notula kutaka bannange bichupa ebyo ebibonyese menyese tembisula mu myala kubanga bikulukuta to ebijeno mu lugudo nebiryo kabisa le motoka z'abantu bunde bwankuba emotoka mpira gwatise emisumali mugisula mugitunda musikulapu no musumane kugivumita negutula we paba obya badakedde yo nabi kulachi na abisazamu ngo rwaina kuno nya boda ninga mbakulisa nyabagenze ko jomo misa bananga mukiyo ne dini jo sinza banage kubuza ko ne gamba chokola ke kisinga mukama tino mwebaza kubanga banji nyo bayino obusobozi buli kimu ne mukama na abajurula kati kwacha kulesewo mwebaze nja kalo buza abagenda ko mu misa na bagamba misa misa kina kuba order and orderly
0: kituko
2: sa kala wacha kalanja kina kuba mu order and what and orderly kakati Mwamoze mumisa, nga tonna situka kugenda kuwayo bilabo, nga tonna situka kugenda kusembera, soko olambe wo watudde.
0: Oleme kujja kujagalira kubanga.
2: Kubanga kakati,
0: baba.
2: Agenda we bilabo, nachuse ekifo. Agenda sembera, nachuse ekifo. Kwatalamba wo watudde.
0: Kati nyini kifo nagenda jja, nakusanga, awutudde utakutegeera.
2: Takugawa ni mtu mkuru, kakali tibawo,
0: na anu nyaka
2: karu,
0: kakali, bambi,
2: banna, ingato nasi tukagenda sembera,
0: nange chantu,
2: ana okay. Wajizuze nja basi tula, sigena kuta kukaku sembera,
0: yeah.
2: Ngetuwe yange wali wajitundemu.
1: kanoke kambipin kanoke bie mzanyo mu program sagara agaramide mwetokutusuza kebie mzanyo vyo na okweto lensiyo na okutandikila kumupira obuwe de ogunatila kusambiwa noguna asambiwa motoka zempaka piche piche zempaka ludo chess obugari bwempaka echigo okuuga nyebie mzanyo vyo na vinji mukambipin kanoke bie mzanyo
3: akambipin kanoke bie mzanyo kakutusibu wako MTN momo sasula momo lonio mbode chesoboze soko rinyi so muendo gwa loni yedako eroze ule mkasera kenyini wozeta agira nyigastemu mkaga tanu star tanu hash
0: Wecho MTN ne kugamba nti kutusaka kabinka no kebye mizanyo MTN momo sasula lonio eya momo mubudde oyongeze ku muwendo gw'ensimbi zosobola kubanga wewola ngoli mubweta bwazo changu nnyo kino nyega star mkagatan star tan hash okulabanga te oyongeza ku muwendo ogw'ensimbi okuva ku MTN momo gw'osobola kubanga wewola amachago naku olwalero
2: ndange kabasa njagala okubategeza kusomera dunje nnyo ya Centino Junior School esomero n'olusange wali nakawuka nakugambye kifo kyatubula Kampala nenga byonne bye agiso kwa msomereri ya Kampala yes. Banange tulina ku Centino Junior School muje banange muleta abana munange no nyongero kukubiza leka kutwala mwana musomero ngogenda kwola musako zoneze ekyalo mwana okusoma omwana yakola bubi era omuzizawo gi yakolera obubi watacho sakuwa rotya ekirale mbere ekyuse twala mwana musomero lyono osobola Centino Junior School eligwa ino mwana wa primary banange omwana mulete omwana ajja kusoma ne sente zagenda okusomerako toyinza zikiriza okitegedde bulungi nyo owe kisulo mfaza toleta
0: Ewe kisulo toleta
2: kati nga wale nkume kuba gutadde ku board oguja
0: gutobye.
2: Gutobye ogusanga kusomero
0: omwana tukenga yanika
2: omwana tukenga atatukenga yanika asule ku mitayimbwa okubango twale emifaliso kati bino ebyokulya gwa ino wadde totawana bwate banange lero sumbusanga zabuze mukyala nanja banange tanasika ate mama Gloria banange lero tuyakoze pan ebyo no mwana abisanga kuti kusomero
0: yes.
2: Pani weziri abasomesa webali ebizimbe webiri njogere kundogere chinde kechi kusomero ya Centino Junior School wali enakawuka yagala okumanya ebisinga obo kutu omwana ojja kuba ku 0755 19 63 5 ato wa MTN ojja kuba ku 0780 82 4 11 ojja kuba tufuna bulungi nnyo wali ku Centino Junior School omwana tumusomese nagambye password kabasa kasoyogera kabasa sente zonna zonna oba olina nkukakasa omwana ajja kusoma password ki Kabasa.
0: Ruku besimu ngagamba ndi. Kabasa yamba.
2: Abantu bakobesimu bagamba. Alo kabasa. Banange sinze kwate simu yoyo.
0: Ati bo banyunya bo bagamba password. Bo balowoza. Bo yogere kigambo.
2: Kabasa yamba de namba ye simu eno. Alinara byonna bigenda kutambulira bulungi.
0: Kwekola.
2: Yes ebo.
0: Okay. Yes ama chama lunji akasira cafe akabinka no kebye misanyo yenka Daniels mna chibuga yemaze dokubanga ati ayingira gwo okukua akuli chimu achiweta gambude ngapu no wasuzo kyasebo.
4: Yatuli mugamba mutya
0: nafe tulina tabu
4: chechiri kumugukiriro
0: omuka mumupyali mukatu bamutaddeko obukwakulizo kumukazi neddini ekiwandiko kya saba walereza wa government kiwadde mama wa oyo amanyi batubuza ne kibuzo nti lwaki amaje gayingiddewo mu byokuziika
4: genda tubulira neno olwalero olwalero emisango lwe gitandika
0: bagirezera wa
4: byababaka gitandika lero kakati simani
2: oyinayo omuntu oyinayo omuntu ogoba wangula
4: siri nayo goba wangu nendere jebali jebali ne ate bambi abamu beba wangu nga ba wangula beba wangula nga bali ba wangu abamu sibagenda na mukoti kwa bala vanga mbategani ya kwerere waluo dokito omwali saidi ze bukomansi ndi dokita ndi walana mukwano gwange nenda muvu zakao ne mugamba wagenda naga kakati nyenderechi kubange era abakola bino atera bebali eno naga era kibagenda okola abamu bwavu waza bantu nga bagukusingisa bagamba wivi sa cost katyanga ati ebyoleka bireke kakati olwa lero simanyo baba na abali atano basi basigaze nga batano
2: yabaje asigaze batano
4: nokubagirayo dda
2: na uli desenyo nyagamba baina emisanga 3 mu
5: Bonga aba abachi abanuku
6: bali na satu mukaga
4: aba wabali ya satu mukaga bebawa wabo asatu mukaga tegeza
5: asatu mukaga jakwa namba meka
6: hadi kati asatu mukaga ye misango je balina kakati waliwe misango 10 na mukaga bawagira abo rweda abali
5: parliament okay
6: atijirie 10 no mukaga Jo,
4: Jaba na abatali mparlamenti batala ni bebaba. Abagambi bwa nti babibwa. Abali mparlamenti bawabireyo 10 na mukaga. Kati mpozi balino bameka?
6: Baina ya namuna.
5: Kati yaula ko 10 na mukaga.
4: Tola ko 10 na mukaga.
6: Tola ko 10 na mukaga.
4: Wakati atenda olide. Waliondozo umpulide ke mukono mukono north. Ndi Atika kati boba amenye Mbaka aliyo ya wadabio gira kumikutu kwevili mkulu chuanuka mulima mayuni Nagama tukuruo mkaga ya muwavira Obaye ya menya ofisi za kati kukwevi okuronda Nibadja yobu bokisi kati bajuzemu Omulamuza agendo gama tikali Kuambu boba agara kusaba kuda mkuvala Kakati ingabage omulamuza agendo gama mgene mbulete ngolwede mwebuli
5: ekirungi kibakoze omwogezi we sige damuzi agamenti bachusizamu mubalamuzi abagenze Masaka balala abagenze Jinja balala akugamba bali babajjayo ne babatwale mbalala abembalala ne babalete Jinja we bicho we babi
4: kirungi ne yata abantu kibasinga okutya
5: ekyo
6: kubanga gobalese te bamanyirwa
4: Ate singo mbu, singo we Masaka ya ramuro guono minisita, ati yali agujayo.
6: Yali takujayo.
4: Newe vale tawo ejezi vizi. Mbuli ya jiramu nekodi. Nesimanyi burungi. Kakati banu abawaba. Ate batia nyoba na abazo buzi.
5: Abapia.
4: Kupaka kakati omugo bawaba. Batalina na simu ye. Na ya ato omugo bainzo ukubali na simu ye. Kati babatia kujiramu kodi. Gugire buwoti. Neba ngambi mbweyo. Mukono north of boxi. Babu tize. Vichi.
6: Nera newebaje yo 10 omukaga yeka. Era inoku esigala lye kibine kye
4: chama. Ante kisigala chama. Ante ropo. Ante ropo atenga na ye abira.
5: Na ye muwabire.
6: Ante ngamba ne bwa bono ngaba mujje yebafuna omulala.
4: Ante ekifo. Tumanyi waliwe ya sabalivu.
6: Ye banaga ali kuchi Dennis.
5: Achateka
4: teka. Achateka teka.
5: Budde bonna
4: ateka teka seba marambo mumukuru seba marambo ya kiramuza
5: akyagala
4: soka akati kubanna badeke kalungu eyo nga baganti ne akamukweletanye nako byalero kanewe nga bebogerero libanange abantu beri
6: ngabogererane
4: yawaba atesibye ko yatwagala kochi Twamulonda mba akyali mu yalemezaamu atoba muwala we yalemezaamu naagira kati ne bwalowooza oti nono we wamu mama yuni anna otuuka ku bizibu bino abantu mu bizibu by'oyitamu nga baseka busesi neero ng'okyalemeddeko
5: ekiri ku bululu ne wano babuleese nti bayungudde abalamuzi 10 emisango gy'ababaka
4: yebali sa abalamuzi
5: 10 sita sikweya ebyomugagga okugikulaakulanya biyombi abakulembeze waliwo omugagga ajaga
4: kino ki ekiriwo
5: Ekiri
4: ku State Square.
5: Kibangirizi.
4: Nkiraba. Naye waliwo bye bazimba wansi nsaawo. Kiki?
5: Wansi nsi.
4: Obwo obuzimbezimba obuli awo.
5: Buyinira bannyini bwo.
4: Bagenda gikulaakulana.
5: Emiti egyo bagiggyemu.
4: Bateekewo supermarket.
5: Ez'ebbeeyi.
4: Marriott.
5: Swimming pool.
4: Totally good.
5: Swimming pool.
4: Kakati Marriott. Tojinenya. Okugamba anti soda wavy. Balina gate. Okiraba. Waliwo ekikomera. Waliwo gate. Kakati gowe solosiza n'ogenda mu geti yawe baba nino kukuba ebirijja beba kujja ku kkubo
6: era bino bajeje bebye chama
4: cha
5: era sa chama
4: uwega mali yote weli waliwo esundiro lya mafute lya jeba itange lya besi simanyo bali cha lya besi
6: yalivamu
4: akati awe wa mukuru besi muka supermarket ki
5: mulimu ebirimu
4: ngera soda wa 10 nera kati gwe oyite wa besi newe twala mu mali yote kati onenya wachi
5: monage ngangamba omanyipe bwe twaje Kampala olaba akafu akapya ke bagudo kama nze nadde kakutonga singi de
4: kino kifo wayingizayo muntu
7: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku 3 nyiga sitemu 4-9 sitemu hash ojja kufuna ennyongereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobayiro koleza MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga

0: wiki etandise baba. Ayaya.
1: Etandikidde mu maanyi ga kire kyankuba.
0: Ekire.
1: Oba yano erinino gye baatusuubiza jjeje.
0: Baatugamba egenda kutonnya bubi.
1: Kubanga baatugamba ejja tukuba gundi abadde annyumiza.
0: Ani?
1: Alex. Nti waliwo abaana eggulu beryakubye.
0: Abaana?
1: Eno.
0: Laddu.
1: Laddu. Nti yabakubye mambaita mutalamaliya. Mbu abaana eggulu lyabakubye. Baabadde awo mukasawe basambasamba omupiira
0: mu budde ng'enkuba etonnya oba ng'ejjirira.
1: Bwe nkuba bwabadde bujjirirawo nga si bw'amaanyi nnyo. Okukkakkana ng'eggulu likoze ki? Ng'omu afiiriddewo. Bannange tusaba Mukama Katonda enkuba twagikusaba gituwe mu bulungi. Tuleme gifuniramu bizibu. Jjajja enkuba etonnye eggulu libwatuka nga ne bw'oba nga gwennyini sapyesi ya.
0: Edda baatugamba nga mujjeka leediyo.
1: Era byonna ne tubijjako. Mujeko radio,
0: mujeko amasimu. Nenga radio tuzijja
1: ku. Buli kimu. Ne munonya sapatu muzambale batugamba ngo yambala ne sapatu.
0: Ati tolera mu bigere.
1: Mbu kuruteri kuba. Ngoli mu mugundi mu sandoze.
0: Baita ne shebali bawanoze dda.
1: Ekyo tekikola. Twale lina awe.
0: Nti bwe akabira so bakagira. Kwata wano.
1: Akenda kuzino kakwata. Ne mwokwata we mirundi kimu.
0: Ate ze badda boyongera nakkayita.
1: Oba oyongera kakajangu wano we nkuti.
0: Kyokka ate okumanya twalika ekikyamu akakamyaso ke k'obulabe. Naye ffe nga tulinda kiri ate ekibwatuka.
1: Ekibwatuka mbe kana kasoso yina.
0: Ate ke kasiike kabi. Naye nga batugamba kaako. Ekyalo. Kiwoma mmere.
1: Kiwoma mmere. Naye bikigenderako.
0: Sebonga, radio muzicheko muzicheko. Kati nga bwe kagirele kasala bwe kati. Waliwo bwe busala bwe butire kabaka wangu.

0: kati.
1: Mama ma, ne muyabanga wo. Yeye yatubanga mukwate.
0: Ati petwa bulirange yo mbanna pe. Nega tuleba abantu abakulu bote. Nega abantu gamba,
1: abana abato. Abana abato mukwate bango.
0: Ati petwa abaka tuchali innocent. Abana abato.
1: Kakati nofe bwe kusanga ku nyanja.
0: Eh. Hey.
1: Eh. Hey. Anti ni bwatuka nawo bwatuka.
0: Eh.
1: Eh, kitabu jizozi.
0: Aha, na kuba kogera, mbuogira bwoti.
1: Mbuna ali oliti.
0: Boka gemye.
1: Mbune guru.
0: Aga magezo bani ya gale. Bani ya iye bintu ebyo. Waliwe bintu byedda. Nga ebyaberangi na chiwogo, nga nejindi, nejindi nga byo nabyali bifanagana.
1: Nzasimanya ni yagamba guru. Nti nali oliti.
0: Lendo za chasi nzira kumuntu sibuli omu.
1: Tara andi ya manyi balitia.
0: Era bino byemuleta mbu enyumba yange njizibye kulika akuma akagema akagema eguru. Kitwa banga nokugema kwa.
1: Kwa kwa ate kwali kuzibu.
0: Ati eguru teri atukosa ako.
1: Teri akosanga.
0: Na efe waferi yako bako mutigwa fene na ere cha tugira tetu wako ata waliwe batu gamba.
1: Eh mwagana mwawakanya.
0: Tuwabi edabida.
1: Mwabi edabida.
0: Eh, nilukube manju yondo mtine gusese
1: mbuka. Eh, nilabari ya kubanga miti.
0: Eh.
1: Nafe waferi ya kubanga miti ya jiriranya ichi. Ya jiriranya nyanja.
0: Oh.
1: Eh. Pa, kona negubu watu kane gugubu wawo neguwa komulilo. Na yenga feno.
0: Na enze ranyi nawe naone la. Na limba bantu mekuduka. Kuba nensanga mkubo. Nekakuba.
1: Nyonyweza.
0: Kakuba waliye bitoke nengamba era natuke wakande wana nti mponye
1: era na
0: singa sinywezeza
1: singa sweno sinywezeza
0: nari mpende so eguru tuliegendereza ate ene mkuba musana ngereje gwase nnyo
1: by the way
0: eguru dio likuba nyente likuba nyente banafe abalunzi bente boba gamba ekibatesa endiga munteezaabwe mbu nabo kalombolombo
1: endiga erikwata
0: egema
1: bwerijja lituukiramu yo
0: lisobola okuba endiga ne lisesebbula wa endiga erisindika esindika eggulu eryo ne litajja
1: ne lyeyongerayo kati ate neiba aba ziyina nga ye talinaamu neiba nga ayina ente ye talinaamu ndiga
0: zijikuba
1: ziva eno ne zigenda zikubibwa neiba haa nae tuwe kuguru nga tisa mkama katonde mkuba kwewe anzize jituwa nae jituwe mbulonji
0: ono mchala lina jituwe wali nituwe omusirikale namurabie chichi
1: nalabie omusirikale msirikale nga ako ola nangatiba kama bafi mimutu ula muofisi ne mulia chips ne chicken na ye ne mutamanya bizubi ya tukolaji
0: bietu itamu
1: nengamba
0: polisi tokirizi wakwe murugunya
1: omusirikale ono teyaraba chatu kakwalimpa bamu italio yomuvubuka owama komera
0: mujukide
1: murugunya kuruwacha agulanyo mujukida
0: mumanyi burunji
1: mutu wabu sana butono ne mutambu zoro gendo runene ne tubanga ababi echa mutu kako ya maririza mukomera akozechi
0: president ya bagamba mubusirikale temuga agenda yokunonya bugagga muga agenda
1: kuweleza gwanga alinaitwe te wauli ya bigambo bya president
0: tokirizwa kuweka lakasa
1: tokirizwa kwe mulugunya
0: atoi unti waluwe mitendera nalabye ko mukuru mu police ngagamba nti waluwe mitendera mwo ino kuyita
1: so siku sosolo media
0: kiki ekikwetekisa mwesi mwafande wemulugunyize bakama wemulugunye eri bakama abo
1: otulage engalo ze baalumye nga babuuza ffe twazirumye social media teyagala kumanya
0: olina mu uniform ya police
1: olina uniform ya police jijemu omanyawo okuyita nga wemulugunya naye jejenze eriye
0: bobo oyagala police ngojamuka
1: jeje eriye emirimu gye sijja kukola ogwa police gunnemi oyina ebiwundu bakulumye engalo bakubye amaaso galungudde na yengo okwe mulugu nyako ntiba nenafu nyo obuzibu
0: nende nenda mumateka uwa wabiro ye ya chikutu usiza
1: amateka wega natu kila kwa alina itwe ngoroza no kuona tawonanga
0: era kuba
1: era ndoza kakati ngenda kubuza
0: bana na yenge lijali musirikale gasobola okola mu bwangu
1: lokuba musirikale
0: singa badenzi mtu wa bulijjo na yeye musirikale
1: tegajja kola mu bwangu kubanga yagambe yabulira ko kopolo munne namugamba kopolo labo mushala bwannumye ngalo kira yanti annumye ngalo kopolo namuga afandi that is a minor case gun slip
0: Saka
1: with your wounds, that is not a very serious issue that you can
0: waliyo nyumira police
1: you can make a police alert
0: kinyoge. Eyuge bade sagala gala mide. Nyumiwa kusembozi esensonga. Monday to Friday. Twice was the sawindala. Time check. Esawa siwe senya, esu kumatia. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu bude. Olinyiso muendo kwen simbiza loni esu kuwebwa. Eirose ule mkasera woze tagira. Nyigaste Momo kaga tan star. Tenda munyaka tunye senya fama.
2: Oh mana nasanga. Oh kuri yomu sanga. Kasimu kasam sanga. Oh kuri yomu.
0: Radio Sapientia.

0: Chenda mwenye katunyeza nyapamba radio sapiensia. Abiri musatu zeda chikezula kweresa wa omusambu. Kade kafika sala ya maliaga chani sana. Era tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Nawe beranga otwegata kwa mkasera kani.
1: Mwenye lepatu nerea mwana nerea mwemu tukirivu.
0: Amina.
1: Olwa lero mukerezia yonna. Tukuzolu na kwa olukulu enyo. Oluo kugulumizi wako omusalaba. Omusalaba, kabonero kakukiriza kwa fe, anti fenati chimanyi bulungi, mukama wafe Yesu Kristo kutununula, yaita mukutufirira kumusalaba. Kale no omusalaba, kabonero kabununuzi, omusalaba, kabonero kabuwanguzi. Era kwe kulaba nga byonna byetukola mu kerezia ya fe, bitandika na kabonero ka musalaba, era biba ne bimalirizibwa na kabonero ka musalaba. Mupa kulaba nesala ya feno, tuvajita andisa kabonero ka musalaba. Ate neri jetuna amalira, tujajima lirera mukabonero aka kwa musalaba. Eyo, obaka ngambe, nti ya identity ya fenga aba katolichi. Ero likuwa kuba kabonero kwa musalaba, omanya nti oyono. Kiriza munnange, mukatolichi munnange. Kubanga eyo, ya identity ya fe, ke kabonero ka fe, ngabe ngami enti kabonero ka bununuzi. Kabonero ka buwanguzi. Naye mu bufuzi bw'Abayudaaya, ekibonerezo ekyasinganga okubeera ekibi ky'ekyokuwanikibwa ku musaalaba. Ekibonerezo kino baakiwanga abantu abakozi b'ebikolobero, omuli ababbi, omuli abatemu. Era omukozi w'ebikolobero nga bamaze okumuwanika ku musaalaba, baamubonyaabonyanga, baateekako ekigambo eky'okumukudaalira, okumwegaana, okumuswaza, ate naddala nga bamwambulamu engoye ze. Oluvannyuma baamukubanga okutuuka lwe yafiiranga ku musaalaba. Be bonna abakozi b'ebikolobero be baawanikanga ku musaalaba mu Bayudaaya, era yeeyo engeri gye baabayisangamu okubakudaalira, okuboogerera ebitali nayo okwegamba. Baababonyaabonyanga, okubeegaana, saako n'okubaswaza nga babambulamu ebyambalo byabwe. Kristu mu kuwanikibwa ku musaalaba, bwe tuba tugendedde ku ndowooza ku nkola yene ey'Abayudaaya, Kristu baamuwanika ku musaalaba ng'omukozi w'ebikolobero, nga balina okumuwa ekibonerezo ekisingira ddala, ekisingirayo ddala okubeera ekibi. Kristu nno bannange, ye yakyusa amakulu g'omusaalaba, ne gafuuka akabonero ak'obuwanguzi, ne omusaalaba ne gufuuka akabonero ak'obununuzi. Kristu ng'amaze okuwanikibwa ku musaalaba, si mukozi wa bikolobero nedda, wabula kaakati laba omusaalaba bwaguwa amakulu amalala. Omusaalaba ne gufuuka akabonero ak'obuwanguzi, era omusaalaba ne gufuuka akabonero ak'obununuzi. So nga bo bali Abayudaaya nga bwe ng'ambye mu kumuwanika ku musaalaba, ye baba bo baamutunuulira ng'omukozi w'ebikolobero. Era kwe kulaba nga baamukola biri byonna bye bakola omukozi w'ebikolobero ng'awanikiddwa ku musaalaba. Anti mulimu ekigambo eky'okumubonyaabonya, mulimu ekigambo eky'okumukudaalira, oba oli mwana wa Katonda weewanule ku musaalaba, bwe batyo baamugamba. Mulimu n'ekigambo eky'okumwegaana, nti oyo si kabaka waffe. Era ne mbeeramu n'ekigambo eky'okumuswaza, bamwambulamu ebyambalo bye. Naye kaakati raba, kiri kye baakola nga balinga bo balowooza nti bakikola omukozi w'ebikolobero, kati raba Kristu omusaalaba bwaguwadde amakulu amalala. Omusaalaba gufuuse akabonero ak'obuwanguzi, omusaalaba gufuuse akabonero ak'obununuzi. Kale n'omusaalaba ogwali gwenyinyalwa mu kusooka olwa Kristu, kaakati gufuusa akabonero ak'ekisa, era gufuusa akabonero k'okwagala kwa Katonda. Anti mu kumusaalaba, Katonda waffe atulaga ekisa kye, Katonda waffe atulaga okwagala kwe. Era kwe kulaba ng'omusaalaba guno mwe twafunira obununuzi. Ye Pawulo agamba atya, gena mu Bagalasiya omutwe ogw'omukaaga olunyoola ekkumi n'ennya, agamba nti ffe tuteekwa kwewaanira mu musaalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristu, omutuviira okulokoka n'obulamu n'okuzuukira kwaffe era mu ye mwe twalokolerwa ne tununulwa. Ogwo gwe musaalaba. Era okwo kwe kukkiriza kwaffe, kubanga mu musaalaba nga bwe tuva okukiraba, mwe mwatuviira okulokoka, mwe mwatuviira obulamu, twali tuzikiridde, naye Kristo bw'atufiirira ku musaalaba ne tuddamu okufuna obulamu. Akabonero k'omusaalaba, abooluganda tukalondoola okuviira ddala mu kiragaano ekikadde. Anti abaana ba Isirayiri bwe baali bava e Misiri mu nsi ey'obuddu nga bamaze okutuuka mu ddungu, baatandika okwemulugunya batya, lwaki mwatuggya e Misiri, mwatuleeta tufiire mu ddungu, tewali mmere, tewali mazzi, n'okwetamwa twetamiddwa ekyokulya kino ekitalina bwe kiri. Ekyo nno genda okisange mu kitabo eky'Emiwendo omutwe ogw'abirimu ogumu olunya olw'okutaano. Kaakati bo batandise okwemulugunya nga bwe beetamiddwa bali mu ddungu, mwatuleeta mu ddungu tufiire muno, kwe kugamba nti baabulwa obugumiikiriza. Beekyawa essuubi lyabaggwaamu, baaterebuka ne baagala n'okukuba enkyukira baddeyo e Misiri. Kaakati mu kubabonereza, Katonda yabasindikira emisota egy'obusagwa era bangi ne bafa. Abantu beenenya ne basaba ekisonyiwo eri Katonda era ne basaba ekisonyiwo eri Musa. Kale no ng'akabonero ak'okununulwa kwabwe, Katonda yagamba Musa akole omusota ogw'ekikomo aguwanike ku mulongooti. Buli abeera abojjeddwa omusota bw'atunula ku musota ogwo ogw'ekikomo oguwanikiddwa ku muti ng'awona. Kino kisange mu kitabo eky'Emiwendo omutwe ogw'abirimu ogumu olunya olw'omukaaga okutuuka ku lw'omunaana. Mu kiragaano ekiggya, Kristo ke kabonero. Nga bwe tuwuliddewo eri mu kiragaano ekikadde, akabonero ak'omusota ogw'ekikomo ogw'ekiragaano ekikadde, kaakati mu kiragaano kino ekiggya, ne Kristo ke kabonero ak'omusota ogw'ekikomo atuwonya. Ate omuti eri mu kiragaano ekikadde gwe bayise omulongooti gwe musaalaba e Kristo kwe yawanikibwa. Yohana omutwe ogw'okusatu olunya olw'ekkumi n'ennya okutuuka ku lw'ekkumi n'ettaano. Eyo nno y'evanjiri ey'olunaku olw'olwaleero etuweereddwa. Yohana wano agamba atya nti nga Musa bwe yawanika omusota ogw'ekikomo mu ddungu, bwe kityo n'omwana w'omuntu bw'ateekeddwa okuwanikibwa, buli amukkiriza aleme kuzikirira naye afuna obulamu obutaggwaawo. Okugulumizibwa kw'omusaalaba kwatandika mu mulembe ogw'okuna, 4th century, nga kuwomeddwamu omutwe kabaka Konstantino ne nnyina Helena. Manyi Helena ono, mukazi ono yali mukazi anyikidde eddiini era olw'okwegayirira n'okukola ennyo ye yakyusa ne mutabanyi we ono Konstantino afuuke omukkiriza. Kaakati Konstantino bwe yafuuka Omukristu, ye yadibya ekibonerezo eky'okuwanika abantu ku musaalaba. Mujjukire kiri kye kyabanga ekibonerezo nga bwe tukirabye eri mu kusooka. Kaakati Konstantino ono ng'amaze okufuuka Omukristu olw'okubeera nnyina oli Helena amuyambye n'asobola okufuuka Omukristu, kaakati nga kabaka ye yawa ekiragiro n'adibya etteeka ery'okuwanika abantu ku musaalaba. Olwa Kristu eyafiira ku musaalaba okununula abantu, omusaalaba ogwali ekyesittazo nga gwenyinyalwa, kaakati ne gutandika okutunuulirwa ng'akabonero ak'obununuzi era obuwanguzi obw'omwana wa Katonda. Ku lusozi Kalivaaliyo we baali basimbyeyo omusaalaba gwa Yesu, kabaka ono Konstantino yazimbawo kereziya ennene, era mu kereziya eno ennene abooluganda mwe basinziza omusaalaba. Kaakati eyo kino eky'okusinza omusaalaba abooluganda eyo gye kiva, nga kivudde mu kereziya eyo ennene ezimbiddwawo kabaka ono Konstantino nga yaakusinzizaamu musaalaba, yaakugulumizaamu musaalaba. Ku lunaku luno olw'okugulumizibwa kw'omusaalaba, ebirowoozo byaffe bireme kukoma ku musaalaba ng'omuti, wabula mu gwo leka tulabe obuyinza n'amaanyi ga Katonda. Kristu we yawanikibwa ku musaalaba, abantu ffe twafunamu nga tuddizibwa obulamu obujja. Buli akkiriza Yesu omukomerere afuna ekisa kya Katonda era n'awonyezebwa n'obusagwa obw'ekibi. Kale nno nga tuyita mu kyamagero eky'omusaalaba, lwe tusobola okunnyonnyola era n'okutegeera lwaki abantu abalungi babonaabona. Kino nga totunudde ku musaalaba tojja kukitegeera. Ne mu budde bwaffe buno mulimu abantu abalungi abasomye ddala, naye ng'ate olaba babonaabona. Lwaki babonaabona? Yobu lwaki yabonaabona? Kristu Mukama waffe atalina kibi lwaki yawanikibwa ku musaalaba? So ng'ate ffe bannannyini musango ffe twandibadde tuwanikibwa ku musaalaba. Kaakati okutegeera lwaki abantu abalungi babonaabona, abooluganda olina okutunuulira omusaalaba. Okuggyako nga tutegedde amakulu g'omusaalaba, tetuyinza kutegeera lwaki abantu abalungi bandibonyebonye. Kale nno nga tuyita mu musaalaba, tusuubirizibwa ekintu ekisingayo obulungi. Kristu ffenna atugamba nti buli yenna ayagala okungoberera yeeveemu yekka, yeetikka omusaalaba gwe buli lukya angoberere. Kale n'okwetikka omusaalaba kye kintu kye tulina okukola buli olukedde. Omusaalaba kabonero ka bizibu, ebikalubo, okusoomoozebwa, okugezesebwa, obunaku, bino byonna nga tubisanga mu bulamu bwaffe, okugeza ebyenfuna okubeera ebibi, ogwo ne gubeera omusaalaba gwaffe. Obwavu, okubulwa omulimu, waliwo obubenje bwe tusanga mu makubo buli olukedde, wali ekigambo eky'endwadde ezitali zimu, wali okufiirwa, okukyayibwa, n'ebirala bingi. Gino gyonna gy'emisaalaba gyaffe. Bwe tuba n'okukkiriza, tuyita mu kubonaabona, olwo ne tutuuka ku buwanguzi. Mu musaalaba tetugenderera kugulumiza kubonaabona, nedda ekyo si kyekikulu, kuba tewali ayagala kubonaabona. Essira tuliteeka ku maanyi ga Katonda era ku kwagala kwa Katonda ebirabikira mu musaalaba. Era bwe bukulu bw'olunaku luno si kugulumiza kubonaabona ng'okubonaabona.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
1: Omuliriza mulungi tukwaniriza kulikayo maulire gafage bunaira esawa zino ziba za appointment atolwa lero mande byabulamu byetutambuliramu era olwaleero nina abasawo oba omusawo okuva mu Uganda Matters Hospital Lubaga eddwaliro lyaffe ly'ekereziya ya Katolika sebo dokita abuuza kwatuuliriza
2: abalungi abatuuliriza eyo naje muli msibye mutyeyo manya gange ze Dr. Chaze Michael nga akolera Lubaga Hospital.
1: Dr. Chaze Michael webale kujja obulamu buli butya?
2: Obulamu si bubi.
1: Obulamu bulungi.
2: Pozi buno bwa ku Radio Sapiens.
1: Bwa ku Radio Sapiens. Eranga bwa busanze bwa buli.
2: No,
1: busanze bwa buli. Enkuba bwe tandise okutonya. Bizibu kibyo mufusanga nga mwabasawo.
2: Bawe betandise okutonya ng'oggyeko ekyentambula ntera okutambulira muno obulwadde waliwo obulwadde obujja n'empewo muli ssenyiga muli ebifuba
1: ali nze mbadde manyi
2: n'ebirwadde ebireetebwa mukoka
1: nti ebifuba mbadde manyi nti ebifuba bijja mu musana ne ssenyiga
2: kati waliwo ebifuba by'oku musana newabirawo n'ebifuba ebigira ku buddo obunyogovu.
1: Hey.
2: Yes, sir.
1: Okay. Ne senyigeera?
2: Yes, sir.
1: Hey. Okay. Kale, leero tugenda kwogera ku ki, Doctor?
2: Olwaleero, omulamwa gwaffe gwa kwogera ensonga enkulu ya kwogera ku kulwaki tukebeza abaana nga tetunnaba kubazzaayo ku ssomero.
1: Yeah, ate kati, Doctor, abaana bazzeeyo.
2: Babali mu nteekateeka eddayo.
1: Kale. Yes,
2: kulwaki tulina okukebeza abaana nga badda ku ssomero si kirungi kukeera bukeezi
1: mwana n'omutwala
2: obadde naye eno olidde endo ze badde ya wiikisi ssatu osibye naye waka tomanyi oluusi odda kiro nga ggwe omuzadde tomanyi oba asula mu katimba ogenda kumuzzaayo ku ssomero aleba kubira essimu nga wayiseewo wiiki emu nti ate omwana omusujja gukoze eki
1: gumuyiikidde
2: nti ate omwawaayo omwana ayina katugamba oba olugumu endwadde zo ensusu
1: mwana yifunye alaje tetumutegeera
2: naye nga wakutte bukwasi olw'okuba wakadde katuusa okukola ki
1: okuzzaayo
2: ku ssomero n'opakira nti sawa yamaze okukola shopping wali mu kikuubo oba wonna opakinze ebintu essomero li receivings naye kulwaki tugamba nti nno kiba kirungi abaana bano ne tubazza ku ssomero nga tumaze obbakebera twagala tunoonye oba obuzibu obwo obutonotono bw'otayinza kukola ki bw'otayinza kumanya nga muzadde baleme kutaataaganya nga ttaamu etandise oba yakatambulako wiikisi bbiri ate kimu omwana nti omwana muki omwana muyi omwana mulwadde ate oluusi naye tugenda ku ssomero cekaapu ziba za sipi oba mu lulumi olwangu kyapukyapu anti bangi asitayita ku geeti wuli wali mu tenti bakebedde
1: wali ku ssomero baba baagala fees mpozi ngw ekizaleese ne bayitamu naye basinga kutunuulira fees kale abawala ne bagamba medicaeriwa naye nga ate mu muwala batunuulira nnyo obangambe lubuto ndowooza
2: kati nja kumenyaako ku nsonga ezimu entono kulwaki tulina okukebeza abaana abaana nga badda ku ssomero twagala tukwata obwo obusongasonga obutono muno engeri abaana gye baba basiibye waka oluusi ebitabo tebasoma basiiba ku TV paka ssaawa mukaaga eyo gwa kiro omwana asobola okuba n'ebizibu byaki by'amaaso oluusi omutwe gumulumirira omwana agamba omutwe gumulumirira oluusi omututte kakliniki awaka okumpimpi bagamba temuli musujja naye nga ate ku mutwe okwo kwogasse n'okubeera nga talaba bulungi naye nga ogwo owulira omutwe nti gumuluma toyagala omutwe gumuluma nnyo olw'okuba talina musujja n'ogamba nywa amazzi sa ate ng'omwana oluusi omutwe wagamba ntunula ku bulakabu kulubaawo siraba buki
1: bulungi
2: kati songezeze ezimu zetuzu omwana waabazze naddala ewaffe ku lubaga hospital tuba twetaaga netukebera amaaso ago netumanya nti omwana alaba bulungi tuyina mitazi zetumupimiramu tugamba nti amaaso gakola ki galaba bulungi oba alaba obunyukuta butono oba alaba obunyukuta nyukuta nnene netukuwa advisinga ku glasses ki zetuyinza okuwa ate ne distance gy'alina okukola ki okutuulako ng'alinaanye olulwawo okusobola okulaba obulungi n'amaaso g'obutayongera kuba bubi abaana abamu babeera n'ebizibu by'amatu bwe busonga buno obutono bwe twogerako wali obaddeko awo ng'omwana bw'omuyita gamba oyo omwana atampulira nzadde n'akuba omwana naye ng'omwana mwe kituufu omwana tawulira kubanze nfunyeko bangi olina jja nakugamba omwana we muyita oyo tampulira
1: kati kati si bwe bateekamu buno
2: iapad obwa mumatu kati oluusi tugenda okukebera munda eyo nga abaana bano engeri gye tutalongoosa matu nga gakwata dda muli kyetuyita ear wax nga saidi emu yakola ki yaziba kati gwoganda gamba omwana listable tawulira takola ki kumba amatu gakola ki
1: mirundi emeka n'abakulu gye balongoosa amatu gaabwe
2: kubanze kati ebbaya lyemmaze nga nzijanjaba ndabyeko ow'emyaka esatu bamundeeterako kaawo oyo omwana tawulira tugenda okukebera amatu nga gakwata muli naye olwamala okumwozaamu bwe bati mumatu mwana atandika owulira obulungi nga ne maama waamuyita ayita babukye
1: bulungi
2: so ate n'ekirala mumbeeramu kati abaana abamu nga balina ebizibu by'okwogera n'okuwandiika nina we nali ku ssomero erimu mwana najja n'agamba ekigambo dysgraphia nga n'omusomesa takikola ki
1: takiwulirangako
2: agamba mwana ono ayagala kuddayo buzibu ki saate wano tukuyambako mwana ono ayinza okuba alina obuzibu bw'okuwandiika nga oluusi alwawo okuwulira manye owo owulira omukono ne gukola ki ne guwandiika naye olw'okuba somero sijja ddyogera naye kyemanyi
1: bawuliriza
2: omwana oyo yalina ekigambo dysgraphia era nga buli kaseera addayo ewaka bamutwale mu basawo abakugu basobole omuyambako okutegeera ekyo kati so kulwaki tukugamba leeta omwana tumukebeze tusobole okuzuula ensonga zino entonotono ze tutayinza kukola ki kutegeera ati ensonga endala eyandibadde kulwaki tulina okukebeza abaana baana bano bakula fe twakulaakuladde emibiri gigumye emikapa naye ate abaana bano abato abaffe bali mu kkula so mu luzungu tujja kiyita growth and nutrition check omwana omuleeta ne tukugamba nti agenze ku ssomero ng'alina kkiro bweziti obadde omuwaaki ewaka ku ssomero agenda kuddayo ali akaki akawunga n'ebijanjaalo bigeza nti buvu byongeddemu ebirungu omanye kulwaki batuwanga appetizer
1: tukyuseeko nga bitama
2: ate kati ab'ennaku zino akawunga bakalyamu emirundi ebiri
1: ab'ennaku zino bali bulungi
2: kusanga ku menu nga n'akawunga okanonja
1: tukalaba ebiri ebyaffe naye nga lulimu lya kawunga bijanjalo kawunga bijanjalo nga nesande ssebo nesande era lwomugamba muli ennyama ngaera lwalumu
2: era mulina kwebaza basawo bebakola ku advise eyo ennungi anti omwana alina kubawa omwana waasiba kugondi kawunga n'ebijaja tokyusa fe twali es nga tucha soma yo nga batu fumbira namba 3
1: akaunga
2: kakunga sinambe mu ye ya lero na era twagejirayo
1: era
2: kati ya bina kuzina wate obalaba banyirivu nnyo okusinga ku mirembo guli ogwa fe twaso
1: bali aka bali alumonde bali amuchere bali amatoke nkoko
2: ate daba maze kuleta basawo ne batula ku bodi ne ba advising ate
1: sebo batusaba ne za fruits baba wa ne fruits
2: ante da kati era omusawo abayalaba omwana okusobola okubeera ki
1: obulungi
2: ate oluusi ate balidde bulungi baggwamu omusaayi
1: kitofu
2: nze nga omanyi njakuwa ebyokulabirako bingi ate tulina somero erimu lye twaliko ng'omwana alya sabbuuni ali empapula anga bakuba engalo oyo omwana alya buli kimu naye nga bulwadde mu luzungu tulu uba pika naye nga essomero
1: ng'essomero lyoli
2: terimanyi nti n'omwana aweddemu omusaayi oba ekirungo kya aya
1: kubanga sabuuni kyawa bulabi
2: ati omwana baamuwa n'alya n'agaaya kino n'agaaya kiri kiringa mukazi ow'olubuto okulya ettaka ly'ebbumba oba obuyeme omubiri gubanja kati ebintu bino ebimu ku back to school tuyina test ze tukola ne tugamba okusinziira wano ekirungo kino kiri wansi jja kwetaaga okugenda ne supplement bweti esobole okukola ki okuddayo waggulu omwana asome ng'ali mu ki ale bagambe health mind gives you best results omwana wabeera obulungi n'okusoma
1: asoma bulungi
2: kyobola ba sijja kuyisaho kalango waliwo aba amataavamu baba bakuba obulango bwabwe bakola mwana wanywa amataago asoma bulungi abeera yeeyagala mu ki mu kiraasi areera n'okubeera nga mu bikula kuno abaana bano tulwawo okubadde waaminga
1: ekyo kikulu dokita ekyo kikulu nnyo abazadde tebafiirayo ddala kudiwaaminga
2: kati awo fe wano tukuwa obukerenda obwo omwana atist n'omanya atandise ttaamu ng'afunyeyo kudiwaaminga kubajjukira agenda kulyalizibwa oba nkyogedde anti onazze n'ebyokulya n'oli azze n'ebyokulya omwana waabanga buli kaseera alya ng'ogamba omwana wo ali bulungi oluusi ebiwuka bye biyinza okuba nga bye birya ki emmere eyo
0: kageza bw'ebyemizannyo 2026 ayokya tosaana kumunyumizibwa ali gumite muwulirize ng'okuva ku mmando okutuusa ku lwokutaano ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire live ku mpewo za Radio Sapiensia bano be tusuubira mu nnyumba ya Kakensa ku mmande ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda mu mwaka 2026 mutaawe Sharifa ava Bunga awagira ttiimu ya Chelsea ekyagugumuka olwaseno ng'ajjidde ku Independent Mayombe Simon awagira Man United FC ekyasinze okutwala ebikopo bya Premier League naye nga bikyagitagalako ne KCCAFC wano ku butaka ajjidde mu ttiimu Sentirino Nsereko Chalisa ava Nakaseke Sande Edward Wanji ava Kabuuma awagira Arsenal banaatamegwa ne Vipers SC ajjidde ku Independent mulina gurupu nga y'abantu basatu namwe mujje wano ku Radio Sapiensia mwewandiise mu maaso awo mukwategane ne gurupu z'endala ezinaba zeewandiisizza enaamega endala ezinaba zize ejja kugattibwa ku bawanguzi Kakensa w'ebyemizannyo awagiddwa aba Alley Route Limited abasangibwe na Lukolonga Industrial ya Mutundwe abakola ebyokulya ebiwoomu Marie Solomon Leadership Vocational Training Center Ndeeba St Peter's SS Nsambya Ntidia Center Wakaliga abasangibwe na Tete Wakaliga Road ne Mutundwe Mutesa 2 Nasarani Primary School

0: era nze nasobolanga okwambala any warm kind of cloth kubanga nze nayinanga medical forms zange nga ziraga nti non asthmatic case nga sinamanya nti ate ne allergy njiina. So one day it so happened nti it was a holiday twatumulidde jinja dadi wafe yabeeranga jinja ataaka nensalaku nga ndiwona my young sister ntuka ekiseera nga ndaba ngenda kufa kubanga bwe najjanga nsambya ku medical review bampanga injectables ne needles. Yes, ze bakozesanga okuntreatinga ku ssomero kubanga kesi zaffe abamu tezaali nga common nga bat dispensary tezibeeramu buli ddagala. Kati ataaka bwe nsalako ngenda okufuna nga ndaba ngenda kufa nga sikyasobola na kwogera. Nintuma sister wange ogenda mu kisenge nakebera mu kesi yange namutuma mpandika buwandiisi nga nzisa bubi. I was squeezing actually. Naleta nido ne aminophilin injectable. I'm not advising other students to do so. Nze nali ngenda kufa nali neetaasa. So natunuulyanga abasawo kuba njagala nnyo obusawo lwakuba ssaawa bufuna. Nendaga sister wange bakamenya kaba kacupa konna nga kali sealed. Ne mulaga bwe tukamenya. But before breaking it, namugamba omukono gwange guno gwa left ne tugusiba nga ntudde bwe nti mu katebe neesigamye ne guwumuza bwe nti mu ntebe. Ne mugamba tusibe. N'asiba wano waggulu w'omukono nga batera okusiba nga abantu abajjako omusaayi n'anyweza ne making a fist ekikonde. Nenkola ki ne ngamba sister asike eddagala limalemu mu kacupa kubanga era ke baakozesanga. Kakati nakasikana akamalamu ne musaba empiso nentunuliza side omusuwa wengufumita kuba empiso eraga direction weyingirira musuwa netunulyanga nnyo abasawo kuba obulwadde bwannuma nnyo kyekyanjagaza obusawo neneefumita sisita wange nemugamba simululako akagoye nenta fist nempumuza omukono mu ntebe nemugamba eno IV tugenda kukozesa eddakiika nga 15 kuba nze nabalanga obudde ensambya bwebankolangako nga ntabuse nga banzije ewaka nga ndi mu kasenge. Kakati nemugamba pushinga yapushinganga katini ngamugamba stop naye ngaomukono ntagujja ku syringe na nido najja nga pushinga paka lwe yamalayo nagenda okuwulira eddagala ndiwululira ku lulimi nga olulimi tandise okubanga olusanyalala nemugamba nandetiza piro banange nebaka. That's how I got back my life. Nali ngenda kufa ebya ddala. So it's always good okubeera nga oli observant ku basawo kye bakola. Birungi anaitu fulansa na baba.
1: Webali nnyo birungi ebyo byonna by'otusharingidde Dr. Jemu era n'atuyigiriza. Good afternoon. Thank you for the program, Doctor. You are doing so great for helping us. Hello?
2: Hello.
1: Yes, Ebo.
2: Ono Kalisimati Erukaya.
1: Yes, Kalisimati.
2: Nebaziza nnyo dokito oyo kujja atusomese ku ndwadde ezo ne ku medical check-up. Kikulu nnyo. Naye abantu abasinga nti enfuna yaffe ebeera nti omuntu okumugamba nti genda bakebere balabe obulamu bubwe buyimiridde akasente abeera takayina. Tulina n'omusajja wano ebulingo yakafa erinnyo erinnyo lyamuluma paka bwe lyamutta. Naye ekintu ekyo kikulu nnyo.
1: Tweyanziza nnyo webali nnyo webalire ddala. Kalisimat Erukaya. Okay.
3: Kulu jinjora le kuwele zono kansala muwa ena jenda chenja galo kubuzo musao naba inense nkaba naba inense nke kumaso baba kola kogu edaba baba kola kogu bako makumia kemika walu uli agama antyo mwana wabaya weze minyaka weji tiyo batu watu watu kia sobala mulu ongosa baso vuru muko lako era ense nke yeva kuchi ono kansala muwa ena jenda.
1: Hello. Hello.
4: Hello.
1: Yes, sebo.
4: Wewe bale tuweleza mwami Junju.
1: Kale sebo.
4: Oyogera ko njumba buchano mwoina. Akati gama zimama tu. Nange je kudidenga yangu msawa aliyogera. Era sebo tugando kika de kukoma. Gama zima situala no mwana no munena mbuki bende da musomero. Gama zima sija kulima mwami Junju. Wana achikandi kabutandi si maso. Ate wanda afasi ni jumba kutuko mwawiyo. Wale tuwe.
1: Dokta.
5: Kwa njise.
1: Sabatu demaro mbu wangu.
5: Katiko entandike no

0: akakuliro okulonje.
1: Nange mbanyonyode ku nkola yaffe ya government bye tukoze, eddembe gye tulina, emirembe ne engeri gye tusobola okufunamu, oba baleta sente zaabwe bayinza okuzitwala nga bafunyeko magoba amalungi, bayinza okutukolera amakolero ag'enjawulo agasobola okutuyamba mu embeera y'enjawulo, nga kofi, nga fruits, nga vegetables, ebyo byonna n'ebintu amakolero agagenda okutukolera okuyamba okukola mu exports.
2: Omukristu n'ekereziya.
0: Mu kitundu kyaffe eky'omukristu n'ekereziya, Father James Kaweesa ayogera ku basuula bannaabwe mu buzibu obutagambika.
3: Bwe tubeereyo mu seminaariyo zaffe, tuba n'amateeka agatufuga, naye amateeka ago agamu makakali, si mangu. Obudde obw'ekiro kasita ziwera 3:00 nga tumaze essaala z'ekiro, tebakuddamu kwogera. Mwenna kubakola ki? Kusirika mpaka bwe tunaamala ekyemmisa, nga tumaze osoma emmisa, nga tugenze okunywa breakfast. Bwe bakusangira ng'oyogera oba owedde, era nga bwe mumanyi nti tuba baana bato oluusi, naffe tukemebwa. Era twalina munaffe ey'omu, munaffe ng'ayagala nnyo okunyumya firimu, ng'ate nga mulungi nnyo, nga mazima ddala watandika okunyumya firimu. Naawe gy'oli ng'obadde weebase, ova mu buliri n'ojja n'osembera wandisebo. Ne tutuuka n'ekiseera nga tetukyagala agenda mukulu wa firimu, nga twagala yagenda agirabe, ajja kukola ki? Agitunyumize. Kwe gamba yali alina ekitone. Kati lumu bwakya lumu, budde bwali bwa kawungeezi, tulyayo mu buliri twebakkiriza, munaffe n'asembera n'atandika osuula ku sitoore, n'atandika firimu. Ne mpulira nange ng'ono ate manjawulo, nange nenzija n'entuula. Netuwuliriza kafirimu nekanyuma, nagenda maaso. Kati nga mumanyi, nga mumanyi nti muli musango, era temubeera na mirembe, mbeera mulingiza tebatusanga. Tuba tuli awo ne tulengera tooca ejjanga emulisa, ntumanyi oyo rekita ho n'ondabira emisinde buli omu mbuliri, buli omubuliri ne beebika, bano batandika ofuluuta nga kagenereeta kwebuzaabuza. Naye rekita aba abasajja baba bayita mu bintu bino nga babimanyi, era bwe yajja okukebera yatandika omu ku omu nga bw'ajja, gwe yeebise nnyo, agambirawo sebo obadde otunula ng'ovaayo, agamba dda wali. Omulala yamusanga fuluuta nga kagenereeta, amugamba gwe teweebuzaabuza, sawa wakebaka eddakiika 10 tweza banga ofuluuta, vaayo dda wali. Nagenda nga bajjayo omulala yamukwata ku bigere, nawulira ng'ebigere binnyogoga, obadde olinnye wansi dda wali. We yatuuka ku yali adumya firimu, ye musajja watu teyeebika, okugula 10 yakuteeka eri okuwala eri ne yeebaka. Era musajja watu lekita yagamba, ei bambi, bambi akooye. Najja natandika omubika, namubika bulungi agayaaye. Ne tulengera ekisajja ekibadde kitunyumiza nga bakibika, ne tuwulira nga tufa. Era ne bukeera enkya batugamba, mugende mu faamu kulima biswa. Otandika okulima ebiswa, ne tulima ebiswa, tuba tukyalima ebiswa, ne kijja ne kitubuuzaako, mujje baleko basebo. Ne tutunuulira ekisajja ne tugamba, ekisajja kino kisajja kibi nnyo. Ne kitugamba anti akafirimu kaffe tukaddamu ku 2:00 ez'ekiro.
2: Omukristu n'ekereziya.
0: N'ekinaasembayo mu lugero lwaffe olwaleero lugamba nti ebyafudde bingi agula mutegwa, nti amakulu gali nti okulya omuntu yenna okulya ku bibye olw'okwokubagiza ng'amaze okufiirwa ebintu ebimu, asaana kugula nnyama yennyini emusanyuse so si kugula magumba oba mutwe. 18 zezisekisa 12 z'Olivia Nabagala, mbagiriza akaseera akalungi.
2: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico. 9.4 Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
0: Bina bidango vya njolo. Radio Sapienza Fans Club ita wa member mwena bandi ya gado kwa simbao before vya bukulembezi wa Fans Club ku National okujano kureception ya Radio Sapienza okujaye mpapulezo kwa wandisa nga sato mwezi guno okutuwa kuvanga sato okutuka anga bini ya mwezi oguja okomi ya mpapula kuliba unga msambu na mnano mwezi oguja okufulu miyama nyagaba isemu kwa anga kuminanyo Oktoba rabano nyaka uloko nga abili mulimu November mpapula zinozi ija kugabibu kuvanga kusawa sato wezo kumacho okutuka saa kumine mwezi oregule bife kuliko President, Vice President, Saba Wandisi, Omuwanika, Saba Kunzi, wa Welfare, na Omukwasa Wempisa. Bila angidua, Charles Katabara, Coordinator. Gwe muna Uganda, ya galo kuliomu gati omuomu, amandazi, keks ne banzi. We kwa tabaho lo, Family Loaf Limited, ya basangi we na Tete Masaka Road. Bane wako lero omu gati kwa Butter Loaf, omuomu atenga guwa angali banga dene, okuva ku kilogramu ya moku tukidida kubanza, atenga mlonjo kamala, jisangi wa maduka, ne supermarkets wa nami Uganda. Kumanye visingau, kuwa noti msambo, tano nya, nkaga munana, tano muemu, msambo munana. Oba noti msambo, msambo munana. Noti msavu msavu tano, chinana, chenda, chinana mwenda. Mwaka kensa gomi tawebia mzanyo na kuwa lero, abasuwe wa mutawe Sharifa Mayombwe. Simon Nseleko Chaus, Sunday Edward Wanji. Musaibu kwa takade, sasa tuzigendo kutuka nga mwata andise, mwato seda.

0: Weewaawo tuyingidde pulogulaamu yaffe ebyafaayo by'ekereziya. Nkulamusizaako nnyo gwe nnaawuliriza, weebale okwekuumira ku malengo ga Radio Sapientia. Leero ennaku z'omwezi 14 olw'okugulumiza omusaalaba wa Mukama waffe Yesu Kristu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutugoberera, kikulu nnyo. Mu seminaariyo Kisenyi Joseph. Saini Joseph obanne erabiddemu naye ng'oli nakulabyawo pastor waka nkutumiddeko nnyo, ate ne mwami Joseph Bukenya nkutumiddeko nnyo, n'abawuliriza baffe bonna. Akadde nga bwe kagenzeemu sijja kulwawo okujjako okubategeeza nti eggulo waliyo omusista eyajja kuza emyaka 50 era Ssaabasumba Augustine Kasujja yabaddeyo awo oludda lw'embirizi mu ssaza lya Masaka ne Bishop Jumba akati awo nno. Abo nja kwongera okubakubuulira. Tuline Father Philip Ngendo kubanga yalinze dda kulayini wano engeri gye tusooka mu kensawo ebyemizannyo yatambula era naffe tulina okutambula era ng'enkola yaffe bw'eri ku Radio Sapientia. Awo nno mbasaba tutandikire wano lwaleero lwakugulumiza musaalaba era Father yagambye nti olwo lw'entandikirako ddala tunnyonnyoke bulungi ekikwatagana kukugulumiza omusaalaba era omusaalaba guno gutya gwajja gutya. Mwasomye emmisa naye muyinza okuba nga waliwo oluusi kw'otategedde bulungi kw'otekakasizanga omusaseridooti ayigiriza nga wabadde oluusi obwongo buli ku nva ddi mu mmisa ŋŋende ku mulimu nva ddi mu mmisa ate ŋŋende waka kaakati tuula ntende byonna ebyasigaddeyo obifune. Tuline Father Philip Ngendo mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Nze Ssebulime Gideon Peter eddakiika wenjogerera kati ziizino 10:24 ze zisigaddeyo tube nga tuyingira 5:00 saawa yaffe ey'okubiri.
1: Abooluganda abaagalwa, mbandiriza nnyo ku pulogulaamu yaffe n'enganzi ebyafaayo by'ekereziya era ne mbabaza okuwuliriza mwenna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abo bonna abafunye ebirungi twebalizaako Katonda, aye n'abo abafunye ebibasoomooza twongera okubakwasa Omukama yennyini yabawanirire n'enneema ye etalemwa. Lwali ennaku z'omwezi nga tumanyi nti ziri 14 omwezi guno ogw'omwenda era pulogulaamu yaffe eno ngenda kutandika n'olunaku olukuza olwaleero, olunaku olukulu olw'okugulumiza omusaalaba, the feast of the exaltation of the Holy Cross. Njagadde twogere ku lunaku luno kubanga omusaalaba ekyali oba akaali akabonero ak'ekyesittazo kaafuuka akabonero ak'obuwanguzi nga Mukama waffe Yesu Kristo agufiirako era ffe abakatuliki n'abakristu ne kafuuka akabonero ak'obuwanguzi bwaffe. Tumanyi bulungi nti mu bulamu bwaffe tulina era ffenna tuyitibwa okwetikka emisaalaba gyaffe naye nga emisaalaba gye twetikka yina okubaako Yesu. There is a difference between a cross and a crucifix. Kyangu okwetika omusaalaba cross naye ate nga tekuli Yesu crucifix. Awo nno bulijjo tuyayanire okwetikka emisaalaba egyo egiriko Yesu kubanga awali empeera olufuuka olutindo olutwala mu ggulu nti mu kuyita mu kabiga kano mu kuyita mu kwetika omusaalaba guno ffenna lufuuka olutindo olututuusa mu bwakabaka obw'omuggulu. Lunaku luno lukulu era nga bwe ŋŋambye kabonero kakulu kubanga lunaku luno tujjukira okuzuulibwa omusaalaba wa Mukama waffe Yesu Kristu ate ne tujjukira n'okuzimbibwa oba consecration n'okutukuzibwa kw'ekereziya eya Holy Sepulchre, ekereziya kwe baazimba Mukama waffe Yesu Kristu mwe yaziikiddwa era ate n'ekigambo ekikulu eky'omusaalaba okubeera akabonero ak'obuwanguzi bwaffe. Tumanyi bulungi nti Mukama waffe Yesu Kristu ng'amaze okufa emyaka egyasooka tebyali byangu era abantu nga bwe tusoma baasomeranga eyo wansi mu catacombs mu kwekweka kubanga waalingawo ebiyigganyizo nga tebakkirizibwa oba eddiini enkatuliki nga tekkirizibwa kusomebwa. Ebiyigganyizo ebyo nga bigenda mu maaso tulaba abajulizi bangi mu kyasa oba mu byasa ebisatu ebyasooka. Awo nno Katonda yayamba mu mwaka gwa bisatu nga gutandise ne tufuna okutandika okukyuka kw'obukulembeze bamafuzi b'amawanga naddala Abalooma Roma yajja nti waliwo kumpi baluganda babiri, Constantino ate ne kazini we Maxensio, ne bayingira mu lutalo. Mu lutalo kubanga Roma yali etambulira ddala ekitundu kino ekya ebuvanjuba ekyomu East ate n'ekyebugwanjuba ekyomu West, nga waliwo ekibuga ekye Roma aina wabeerawo n'ekye Yerusalemu. Kyokka ate nga mu budde obwo ne Constantinople yali etandika okuvaayo, naye tunajogerako bwe tutyo katwogere ku Yerusalemu. Kakati nga kabaka Constantine n'ayagala kingdom yonna oba empire ebeeremu bulungi, nyina bali bamuyita Helen. Mu lutalo olwo batugamba mu mwaka gwa 312 ku lutindo lwe Milivia lusangibwawo nga oyingira Roma, lutalo lwali lw'amaanyi era nti ono yali alabye akabonero. Akabonero ako akamukama Yesu Kristo, nga kuliko nti mu kabonero kano mujja okuwangulira. Akabonero aka roki enyukuta ezisooka eza mukama waffe Yesu Kristo fe tuyita PX, nekiri roki tokalaba akabonero ako nemusakistia nemukitukuvu nga bakataddemu. Mukalaba akabonero ako nakateeka ku ngabo z'abalwanyi be era lutalo n'alwangulira ku lutindo olwo lw'Emilivia. Nga luwangudde bw'atyo neerowooza nnyo mu kukkiriza abakristu okusoma oba okukkiriza nti n'obukatuliki nabwo omuntu asobola okubweyagaliramu n'akeera n'agenda n'asoma era nga tewali amukute ku mukono. Kati ekyasa ekyasooka biri bisatu, waliwo nnyo ekereziya kubanga basobola kuzizimba olw'ebiyigganyizo nga tekisoboka ng'abantu basomera eyo mu catacombs eyo wansi kumbi gye baziikanga abantu. Kale mu mwaka gw'13 kabaka ono Emperor Constantine n'afulumya kye tuyita Edict of Milan. Mu kiwandiiko ekyo akikyakkiriza nti n'obukatuliki kimu ku bitundu oba kimu ku ddiini esobola okusomebwa, era bw'atyo ne kimuyamba oba nikiyamba obukatuliki okugenda nga butinta. Era awo tulaba okutandikiriza okw'okuzimba ekereziya. Tujjukira bulungi nti ekereziya eno ka gituyita Cathedral y'omepiskopi ow'e Roma era nga ye Papa eya St John Lateran okwekugamba. Ekereziya oba Cathedral ey'omutume Yohanna awamu ne Yohanna Batista kasozi aka Laterano yatukuzibwa mu mwaka gwa 324. Tugambye twafuna okukkirizibwa okusoma mu 313, naye Cathedral gyetugamba nti church esinga obukulu oba gyetuyita the mother and head of all churches eyo yatukuzibwa mu 324. Kinyala okutuukako nti omukyalo ono Helen yainfluensinga mutabani we n'akkiriza obukatoliki. Ate tugambye 324 ne tulabanga atuwa ekereziya ekitundu ekyo akasoza ako n'akatuwa, ate ne churches endala nyingi nawo wali St Peter's eyatuwaawo, ate na wali St Paul nawo eyatuwaawo. Kati mu 326 nyina Helena n'atandika olugendo, yava wano e Roma n'abakyalo oyo n'agenda ku lugendo e Yerusalemu, nga olugendo olwo yali ayagala okugenda okuzuula ebifo mukama wa Yesu Kristo be yabonaaboneramu, okuzuula ebifo awali enninga, awali omusaalaba, awali amalaalo, awali ebyo n'ebikwatagana ku kubonaabona n'okufa kwa mukama wa Yesu Kristo. Agenda okutuuka kasozi ako ketuyita Calvary, nga bazimbawo dda kereziya gyetuyita sikereziya tempo pagan tempo kangame nga bazimba udda esabo. Esabo eryo nga bali balizimbye olw'abano bakatonda abatono, nga bazimbye olwa Venus oba kutuyita Aphrodite. Venus eno mu Baloma ate Aphrodite eri mu buvanjuba. Kati n'asaba esabo eryo balimenyewo ate bazuule kubanga mu birooto ne mu kwolekesebwa yali akitegedde nti Kalivali okwo mu bitundu awo wali esabo lino wewali omusawo kwa mkama Yesu Kristo omutuufu era ne basima ne bagugukako. Naye obuzibu bwajjira basanga emisalaba esatu anti tumanyi nti mkama Yesu Kristo bwe yakomererwa n'abatemu babiri omu ku kkono omulala ku ddyo. Kati obuzibu kwe kuzuula omusaba omutuufu gwennyini. Tuli mu kwogera nga wayise emyaka egisukka mu bisatu nga mukama waffe Yesu Kristo amaze okufa. Awo nno tekyali kyangu. Awo batunyumiza nti omwepiskopi Makarius eri mu bubanjuba bali muyita patriarch era kye kimu neffe kye tuyita bishop nga we nabinyonnyola ku Monday ewedde ne baddira ne bafuna omulwadde yali antera okufa eyali nga asigaddeko katetera. Nibaleta omusalaba kumukugumunga basome sala balabe ekyewuunyo. Ogwasooka kigaana okukola, ogwokubiri kigaana okukola, naye ku gwokusatu batunyumiza nti olwamutako omusalaba ogwo omukyala ono eyali anatera okufa nadda engulu n'ayimuka era n'atambula. Ebimu ku binyumizibwa ebyayamba erena ono okutegeera guno gwe musalaba omutuufu ogwa mukama waffe Yesu Kristo. Era bwatyo Elena ne yekumirako ekitundu kimu ate ekirala n'akireka e Yerusalemu ate ekirala n'akisindika e Roma ate n'ekirala e Constantinople.
0: Kale Father, tweyanziza ka tujje bubaka buno tukomawo.
2: Hello, testing microphone. Wow. Wow! Unaonye dumu yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangu wano kwenye sapiensia en Zambia, eche chizibu tuwa chigonjo lada. Tuina machines, ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebek, ne tents.
3: Tukubide kunoti msambu tano mnana, na utiemu msambu kuminanya.
4: Business yoteri kula, gato jiranze, mwacha abantu balanga bye bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa, kizimbe chiwo okolera, n'okutegera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gw'omulungi ayagala okufuna bakastoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange naffe, si bizibu, okutufuna jangu nnyo, kuba bukubi ku namba zino, noti 752-897-6 oba +2 5 2 0 9 2 8 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
5: Owange, sembi jaya gweddalu.
6: Jali tayiza butalaluka. Emali ye yonna yesana wo munabambula w'omuliro.
5: Bambi.
6: Twamugambanga afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fifika. Abasobola okumalawo obusibu obwa bukutuuseeko. Mu bwangu ddala tulina ebika bya insuwanga. Insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obugwi ng'obadde tewetegese. Insurance y'emigugu egisaabalisibwa ku mazzi. Insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu business. Tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Bugs Insurance, tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetoolola Uganda yonna. Bugs eruŋŋamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Bugs, our insurance partner.
4: Kati nsawo ebyemizannyo gumite 2 2 6 bano be tutambula nabo era be batuteddemu ensimbi. Centenary Bank, banka yaffe, banka y'omuntu wa bulijjo. Era gw'ayagala okuyambibwa mu bizinensi yo okufuna looni oba school fees looni, gendako ku ttabi lya Centenary Bank lyonna erikuli okumpi oyambibwe. Interior Center wa Kaliga, bakola furniture omulungi omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands ne sideboards ez'omulembe mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete ku Wakaliga Road, n'aba Joy Biscuits abasangibwe Nalukolongo okulira ne yali Orange Club. Bakola biscuits ebika byonna obw'abaana n'abantu abakulu ng'ate muwoomu ddala. Omusuubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo Kosa Maria Solomon Leadership Vocational Training Center basangibwa mu ndeba bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 60 kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School bano basangibwa mutundwe mu Kweba Zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala litumbula ebitone by'abaana mu music dance and drama kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu.
7: Halo, owange mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya kibuyenjiyisiza kati ndyanno mu bitala bya Makindye ku barracks waggulu onengera oba tondaba oba mbuze
8: naye nawe nakugambye mitazi bisatu nga wakava mu raundi ekibuye ng'oyambuka Makindye hakati kola bwoti kyuka kirira mpola mpola bw'oyisa ku shero katono nnyo ekizimba ogenda kuba okirabawo kinene kiriko nti Farmers Center.
9: Iye kituufu nnyo a one stop shopping center yokka erina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesa era tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabusi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubuulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original ku Farmers Center ekibuye kuba ku nooti 781-6562-688 okumanya ebisingawo.
10: Lelo ngena kuzo mwezi 14 mwezi ogwomwenda nyafe ekelezia at home tukirifu Albert ya wa Yerusalem. Albert ya zali wa mwaka gwa 1919 mu Palma echa Italy era ya zali wa mwaka matutu mufu ngagachi kungu wabula bazadde be tebamanyiddwa amannya gaabwe. Albert yali muyivu nnyo era nga yabangulwa nnyo mu byeddiini ne mu mateeka era yafuuka omukulembeze w'ekibiina kya Holy Cross e Moutara. Ono nno yamanyibwa olw'amagezi n'obumanyirivu mu kwogereziganya n'abantu ne batuuka ku kukkaanya era kino kyeyoleka bulungi bwe yatabaganya Papa Clement VI ne Emperor Frederick Barbarossa abaali balina obutakkaanya. Albert amanyiddwa nnyo olw'okufuula abantu abaali babeera bokka ku lusozi Kalimero n'akifuula ekitundu ekirungi era n'ateekawo etteeka lya Albert omutuukirivu mu mwaka gwa 1229 era nga lino ligobererwa nnyo Abakalimero. Albert yafanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1214 era nga yafa bujulizi bwe yattibwa mu Ark kati emanyiddwa nga Isirayeri. Albert yalangirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era ekibiina ky'Abakalimero n'ekereziya Katolika yatandika okujjukira okufa kwe mu mwaka gwa 1211. Albert omutuukirivu yawolereza ekibiina ky'Abakalimero n'ekya Albert omutuukirivu era tumwekwata nnyo nga twagala okugonjoola obutakkaanya era nga twagala empisa z'omwoyo. Albert omutuukirivu otusabire.
4: Tuliwuliriza Radio Sabwezi waba asoose okumanya ebifa mu ggwanga
11: ge mawulire okuva ku ssenge gye
4: okunyumirwa omuziki oguliko okumanya ebisesa n'ebinyiza.
12: If the fuel is expensive, don't travel, stay at home. What are you going?
4: Wano, kuchenda mwenye katonyeze ni ya fama. Ready, Sapiens.
1: Baga tuongele yo lugendo uno Lomsalava Ngawe wakila utambula Ngawe ni wagambi Ngawe ni wagambi Ngawe ni wagambi Omuchala Helena ndo nalina abachala nga yazala
0: omusalaba lwe lunaku luno olwaleero nga 14 ogw'omwenda ate nkya tunyefe bikira Mario wabibone obono olw'ebibona banenye omusalaba Father tweyongere ku Yosebo.
1: Mu kitundu kino ekyokubiri twagala twongereyo olugendo luno lw'omusalaba nga bwe lwagenda lutambula nga bwe ne bagambye nti gwazuulibwa mu mwaka gwa 326 omukyala Helena nga yo nali n'abakyala nga yazaala Constantino. Constantino ye kabaka eyakkiriza okusoma kw'obukatoliki. Kakati mu mwaka gwa 325 tugambe nga wayise emyaka 9 Kabakono Empora Constantino mto wa amanyi ya commissioninga yalagira okutandika okuzimba kwa bazilika ya amanyi wali kusozi Golgota awali entana amalalo gam kama fe Yesu Kristu mu ntana mbali bamuzise waguwayo nalagira ranko kuzimbawo bazilika ya amanyi chache eno jituita the Church of the Holy Sepulchre kwa kugamba kerezia ya entana entukufu ya mkama wafe Yesu Kristu kati ngalagide okuzimba entaneyo okuzimba kerezia wa bazilika wa gulu wa malalago kerezia eno ya tukuzibwa nakuzo umwezi nga 13 umwezi gwali gwa mwenda umwaka ugwabisatu asatu mwetanu kakati unaku waddako nga 14 September anto walero omusaba kwa mkama wa Yesu Kristu guli gwali batelese Yerusalemu tujukida okuva mu bisatu abiri mukaga Helena waleka wachitundu ate chitundu cha bachuweleza Constantinople echala ne bachuweleza Roma kati kine chitundu cha chisigadde Yerusalemu nga 14 September ne bachiingiza mukelezia eno ya Holy Sepulchre era ngomusalaba guno neguja nga gusitudwa mundu ogwasooka twalaba batukunyumiza ono pa omwepiskopi Makario gwe nayogeddeko nayambuka wali bayigiriza tetuita ambo ba pulpit nga awanise waggulu omusalaba gwa mukama waffe Yesu Kristu tuita exalting it era kibiina ky'abantu abakkiriza abaaliwo ne bagulaba era ne bagulumiza bwe kityo okitandiikiriza kino kitukuza olwa

amalalo ga mukama wa Yesu Kristo enjogera malalo ne tugambe ntana ntana watanapeka muntu nanga tumanyi ntya mukama wa Yesu Kristo yazuki anavamu atukalinga tujiita ntana pola pola nchijanga chibira bwe chityo paka twatuka maka gwa lukaga 14 maka gwa lukaga 14 waliwo utalo afungula kete wakati wa ba Persi eranga bali bakulirwa kabaka wabwe kutuita King Crossroads kabako no Crossroads yabinkana ne kabaka omulala kubaita tu Heraclius kati Heracliono kumpi na muangula Persi na bamuangula mkuangula ono Crossroads owokubiri na kwato msaba gwa mkama Yesu Kristo na gutwala Persia eyo nga akabonero akobuwanguzi okuwangula olutalo na ye kabaka Heraclio mu mwaka gwa lukaga asatu rugambe lukaga biri mu enda lukaga asatu na malirira na gula wo olutalo era nagenda na luwangula na wangula Persi bano mutalo olutuita the battle of Nineveh olwatandika naku z'omwezi watandika omwaka gwa lukaga abiri musanvu era mu lukaga abiri mu mwenda naku z'omwezi nga 14 Septemba tuli mu kintu kyekimu kitwalaba luli era Kriono yenyini n'agusitula omusalaba gwa mukama Yesu Kristu n'aguyingiza mu Yerusalemu ebyafaayo bitugamba ntino tuuka kubisenge bya Yerusalemu yenna nga ajudde ama jorobera gw'obwakabaka naye amaanyi akuva mu ggulu ne gajja ne gamuziyiza okuyingira ebisenge yawulira muli ekintu nga mbagulika kyatambula bw'atyo n'ayimirira ataawo omwepiskopi Zakariya yali omwepiskopi ku budde obwo owa Yerusalemu nagenda namutegeeza tinno kama Yesu Kristu ayagala okuyingira okumuyingiza mu kibuga ng'osudde omusalaba guno mu bweto waze nga ye bwe yali ng'afa ku musalaba ne bamuyingiza mu kibuga ekyo kumpi nga bamwambudde era bw'atyo Heraclio n'ajjako amajobera gonna n'ajjako engule n'ajjako agambala gonna agazitowa bw'atyo n'ayambala olugoye olw'okwebonereza ate yennyini nga ajjemu n'engatto n'asula omusalaba n'aguzza mu kereziya eyo mu baziriki eyo gye mbadde njogerako obwedda eya Holy Sepulchre bwe kityo nno bwe kigenda kyeyongera mpola mpola mpola mpola era ne kijja nga kikula n'okutuusa kati nga bwe tulaba nti olunaku luno tulukuza n'ebigambo oba n'ebirowoozo bino byonna tugenda okutuuka mu kyasa eky'omusanvu okukimalako ng'ekereziya naddala eno Roman Catholic Church nga tugimanyi ng'emaze okwawula bulungi enkuza y'emikolo gino neddira ennaku z'omwezi nga 3 May neteekako olunaku olw'okuzuula musalaba gwa mukama Yesu Kristo the finding of the Holy Cross of Jesus ate mpola mpola bwekuza n'olunaku luno olw'14 Septemba nga lwe lw'okutukuzibwa kwa kereziya eri gye mba nanyogerako the Basilica of the Holy Sepulchre kati Papa Yohana wa 23 mu 1906 yagatta mikolo gino gyombi n'asaba gyonna gibeerewo lunaku lwe lumu awo nno olwaleero nga 14 tetuzuula buzuuzi tetukuza bukuza kya kuzuula musaba gwa mukama Yesu Kristu okugulumiza naye ate n'okutukuzibwa kwa ekereziya eyo esangibwa Yerusalemu gyebaazimba kasozi ako gyebaazika mukama Yesu Kristu the Basilica of the Holy Sepulchre tumanyi bulungi nti olwaleero twambala kala eya red emyufu okuggyayo kiri omusaayi ogwayiika gwa mukama Yesu Kristu ate era kale emyufu ejjayo n'obuwanguzi royal triumph over death obuwanguzi bwe yatufunira ku musaalaba ate era ne liturgia yenna ajjayo nti guno gwetulaba ng'omuti bw'osoma ebiri mu purifasiyo bijjayo bulungi nti si muti buti wabula okwo kwennyini obulamu bw'ensi wetwabufunira obwo kye twali
tufiri

0: Elifo webiri kuva ku president. Lino siya sikira no mutemwe wandise mukwate elifo wano esange wenyini kuchitebe cha radio sapiensi chikuru ndo zamuli te buli lunaku chiba chikule esawa zono kuva kumaja paka sawa 12.
1: Lelo ngena kuzo mwezi 14 mwezi ogwomwenda nyafe ekelezia at home tukirifu Albert wa Yerusalemu. Albert yazalibwa mu mwaka gwa 1989 mu Palma echa Italy era yazalibwa mu makama tutumufu nga gachikungu wabula bazadde be tebamanyiddwa manya gaabwe. Albert yali muyivu nnyo era nga yabangulwa nnyo mu byeddiini ne mu mateeka era yafuuka omukulembeze w'ekibiina kya Holy Cross e Moutara. Ono nno yamanyibwa olw'amagezi n'obumanyirivu mu kwogerezeganya n'abantu ne batuuka ku kukkaanya era kino kyeyoleka bulungi bwe yatabaganya Papa Clement VI ne Emperor Frederick Barbarossa abaali balina obutakkaanya. Albert amanyiddwa nnyo olw'okufuula abantu abaali babeera bokka ku lusozi Kalimero n'akifuula ekitundu ekirungi era n'ateekawo etteeka lya Albert omutuukirivu mu mwaka gwa 2009 era nga lino ligobererwa nnyo Abakalimero. Albert yafanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2014 era nga yafa bujulizi bwe yattibwa mu Aka katemanyiddwa nga Isirayeri. Albert yalangirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era ekibiina kyaba Kalimero n'ekereziya ya Katolika yatandika okujjukira okufa kwe mu mwaka gwa 2011. Albert omutuukirivu yawolereza ekibiina ky'Abakalimero n'ekya Albert omutuukirivu era tumwekwata nnyo nga twagala okugonjoola obutakkaanya era nga twagala empisa z'omwoyo. Albert omutuukirivu otusabire.
2: Kudakika 2:05 zakaita kusawa 5 ezekiro programu gye tulimu yebyafa ebyekereziya. Mwami Yosefu Bukenya mmanyi gyali ateza okutu mukyala Lumala n'abalala mwenna muwuliriza. Tukyali ne Father Philipo kakati Father omusalaba nga ogutunyonyodde ate waliwo ensonga endala nyafe biikira Maria era atwalibwa mu ggulu. Kakati bikira Maria enkya tugenda kubeera kufukitiriza kusambu byamutuukako mwezi oguwedde twakuza wabikira Maria omunaana kakati tuli wano Father wonawo twetaaga okumanya twetaagira ddala okumanya
3: Awolugana mu kitundu kino ale twagala twebuulirira ne ku nnaku olw'enkya nnaku z'omwezi na 15 omwezi oguno ogw'omwenda tukuza Our Lady of Sorrows Bikira Maria ow'ebonoobono era bye tuyita ebonoobono omusanvu era nawo lweyunze bulungi ne ku nnaku olw'olwaleero olw'okugulumiza omusaalaba. Tumanyi bulungi nti Simeoni oli Yerusalemu bwe yalanga ng'agamba nyaffe Bikira Maria nti empiima erikufumita omutima ky'ono omwana gw'ozadde ateereddwawo ng'akabonero waliwo wakulangirako ekintu nga kizito n'ebigambo byonna Bikira Maria n'abikuuma omutima gwe. Awo nno ebonoobono buno omusanvu nyaffe Bikira Maria Simeo bwe yamulangirako byatuukirira era tubyebuulirako bulijjo nga twagala nga tukuza nyaffe Bikira Maria ono ow'ebonoobono omusanvu tukuza okubonaabona kwe okuli fiziko ate ne emotional nti yayita mu kubonaabona ng'omukazi nga maama okw'obwobuntu ng'alaba mutabani we abonaabona atufiirira ku musalaba ng'ekibonaabona ekyasooka kyekyo kye ŋŋambye the prophecy of Simeon ng'amugamba nga bali batuta omwana mu kiggwa okumusingira Katonda nti omusajja ono ng'aliko amaanyi ga Katonda nagamba nti empiima eri kufumita mutima nga maama era kudo yamufumitirawo kubanga yagamba ono ye musajja wa Katonda nga amulangirirako kino naye n'akikkiriza ekibonoobono kisoka kyali si mu mubiri naye nga psychologically kyamutawaanya ebirowoozo bye ekyokubiri the flight into Egypt tumanyi nti ng'omwana akyali muto tumulaba nga malaika w'omukama alabikira Yosefu n'amugamba situla omwana ne nnyina obatwale emisiri era omwana omuto ono ne nnyina bikira Maria ne babatwala ne babataasa okuttibwa kabaka Herode eyafulumizza decree ekiwandiiko ekyokutta abaana bonna abato ekyokusatu mukama Yesu Kristu ng'akyali muto bwe yabula mu kiggwa nti bikira Maria ne Yosefu baanoonya omwana ono nga wa myaka 12 okumala ennaku 3 nga tebamuzuula omuzadde yenna amanyi kitegeeza okunoonya omwana okumala ennaku 3 nga tomuzuula ekyokuna bikira Maria bwe yasinkana omwana we mukama wa Yesu Kristu ku lugendo lwe ng'ayitisa omusalaba ng'agenda okukomererwa ku musalaba nga bamukubye ng'ayitisa omusalaba omuzito kyokka te ngamutwala kumukomerera ate ekyokutaano yaliwo ddala nga bakomerera omwana we n'ate n'okufa ku musalaba nti Stabat Mater Dolorosa mu luyimba olwo nti nyaffe bikira Maria Juxtam Crucem ng'ayimiridde okuliraana ku musalaba yalaba ng'ajjudde ennaku n'alaba mutabani we nga akubibwa enninga ng'awanikibwa ate n'afa ng'alaba obulumi obwo tusobola kubwefaananyiriza ate n'ekyomukaaga Yesu Kristu nga bamuwanula ku musalaba wali bw'oyingira mu kereziya oba mu bazilika eya St Peter wakayingira bw'oti ku mulyango the holy door mulyango omutukuvu n'otunula ku mukono ogwo ogwa ddyo waliwo kye tuyita ekifaananyi ekiwumbe kya Pieta ekiwumbe ekyo ekya Pieta ekiwumbe omuvubuka Michelangelo oba Michelangelo kyasooka okubumba nga kyali muvubuka wa myaka 23 nga yakatuuka wana e Roma yaki ekibumbe kyokka ekiriko omukono gwe signature ye kubanga edda ababumbi abo ne ba sculptors abamaanyi tebawanikanga mannya ku bintu bye bakoze erinnya lyo lyalina kulabikiranga mu byokoze nga byeyogerera babiraba bulabi ne bagamba oyo ekyo kya gundi naye ekipieta eyo etulaganya Sabikira Maria nga situdde mukama waffe Yesu Kristu bamaze okumuwanula ku musalaba nti the lifeless body of Jesus is placed into Mary's arms. Michelangelo yali musajja nga ayolesebwa nnyo balaga nga Yezu mukulu kunyaffe Bikira Maria ate nga tekisoboka kubanga maama w'omwana aba mukulu naye okujja kiri kya divinity ey'obwa Katonda nti Yezu ono gwe yali azadde yadde nga yali mwana naye ate mazima ddali amusinga obukulu mu byonna naye nga kyetwebuyako mu bibonoobono bino omusanvu kino kya Pieta kwe kulaba maama asitudde omwana we nga takyalimu konna kasa lifeless body ate ekisemberayo ddala the burial of Jesus nti Yesu Kristu nga atekebwa mu ntaana etezikibwanga mu muntu Maria atunuulira that separation and grief nga omaze okwawulibwa omanyi osobola kubanga obadde mugumu walina soma emmisa netumusitwa naye wali mumuteekayo n'omukutandika njukira biri ebyedda nga bayiwayo ettaka awo buli muzadde yenna akutuka nga mugwamu nyaffe Bikira Maria yakirabako nga basiibawo n'ejjinja eddene nga etasobola kulijjawo bwato n'amanya nti kati kiwedde awo nekezia etuwa onaku luno okulwebuulirako n'ebyonaabona ebyo musanvu era mu mwaka gwa 2033 wawo kyetuyita the seven holy founders abasajja bano omusanvu baali baamaanyi mu kibuga ekyo kya Florence Italy ngoma muyitanga Bonfilius kitegeeza omwana omulungi Bonfilius mulala bamuyita Alexis mulala bamuyita Manetus mulala Amadeus yagala Katonda oba Katonda gwayagala mulala bamuyita Hugh namuta sostene ate ne bona junta bano baleke ebintu byensi bali noblemen bali balangira ne baleke ebintu byensi byonna ne bagenda okutandika ekibiina kyetuyita the order of the servants of Mary the Servites basavites bano era bamanyi balina kitebe kyabwe e Roma ne bali ne mutundu bingi naona mu Uganda webali bogenda mu bitundu jebali webali wano mu Uganda the servants of Mary bitwa the servants kigambibwa nti bano bikira Maria balabikira mwaka gwa 1239 ugambye kibina bachandika 1233 na balabikira mu 1239 atene 1200 ngabasaba babere ba champions wa devotion yeno ya Our Lady of Sorrows era bwe batyo ne bagisake sira aba abasaba sibano oba abasajja bano omusanvu ate tujukira era tulaba ne omutukirivu bilinzita fe kutuita Saint Bridget of Sweden yabeerawo wakati wa 1303 ne 1373 yali mukazi she was a mystic bantu abayingira mu buziba musala ne mukwegayirira era abafuna okwolesebwa na kuli private naye omukama abalabikira mungeri enjawulo nyafe bikira Maria ono yamulabikira era namuterawo esala n'ekisuubizo nga musuubiza nti waliwo enema ezenjawulo eziyunga omuntu oyo eyebulya ku bino obono omusanvu okusobola kuyita okwetikka emisalaba jense eno obulungi era ne Papa Pio omusanvu eno wakati wa 1704 ade 1808 abiri mwesa tuyabeerawo nga ali mu kukomera nga amaze okusibwa Napoleon yennyini yalangirira n'agamba nti obulumi bwonna buno n'okwegayirira tubugatte kubona obonoobono webona obono omusanvu nyaffe bikira Maria byayitamu kale nno olunaku luno olwa Our Lady of Sorrows tulukuza nga 15 September nga twakamaliza ddala okukuza olunaku lwa Exaltation of the Holy Cross nga 14 September era the survey watch Twitter the survey rosary waliwo rosary nje tusoma over the chaplet of the seven sorrows eno nga esala mungeri enjawulo eyebulirira ku bibono obono bino omusanvu ebyanyaffe bikira Maria.
2: Kudakika kati tuli mwasa tumutano bwemba nkyogera bwetyo. Mwami Yosef Bukenya, mwebale kuwuliriza. Mwebale nnyo mwebale ddala okutambula naffe. Tukyali ne Father Philip Ngendo ate nga tuwulira ku bikwata ku bibonyobonyo omusanvu ebyennyaffe biikira Maria. Wali twatandise Father watusosotedde ekisooka nga kikwatagana ku kibiina kusookera ddala twatandise eri n'okugulumiza omusaalaba tuzze kaakati nyaffe bikira Maria ekyagwe tujjukira owebonyobonyo alinajjumu okukola obulungi n'okuyitamu okulaba bye baamuwa. Kakati tutuuse eno. Weyo luyimba lwanyaffe biikira Maria oba tusooke tuyite wano twetegereze luyimba waliwo oluyimba lwe mbadde njagala bbawa lwanyaffe biikira Maria ngeri enja gye luli lunaku lwe nga twefumiitiriza ku bonyobonyo bye yayitamu. Oboolyawo naawaayo kayimba naye tekikugaana na kuweereza bubaka wano nze okuweereza ku bubaka ate ne tubanga twongera agambye nti kwendi okuyiga tekukoma Father yeebali Mwami Yosefu Wamala ali masajja. Mwami Yosefu Wamala nkubuuzizaako n'ab'omunju abaana n'omukyala Wamala mutulabire nnyo. Agambye Jameson Mayombwe Simon. Okay, kale weebali nnyo naawe weebalire ddala ate mwenna mukola kya bbeeyi okusigala nga kwemuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Father, Ndozi chitundu cha feche ne chisemba yu tuchitandi kile wana.
3: Eruli sasa ulabawa guli redi no. Na kusumwe zinga bili. Tualaba kwaya ya Bela Muzika. Nga eno kwaya bavubuka. Nge va Salzburg. Yajja yagenda wali Vatican. Kusekana papa. Yalieze kwaya nela Bela Muzika Orchestra. Ngezeo kulikodinga konsati yayo wali mu Vatican Radio Studio. Tumayinti Vatican ina radio ya maa studio z'omulembe ate no kuba violin music omulembe wali mu Vatican Gardens. Nga bali bakuza emyaka 2005 nga Wolfgang Amadeus Mozart. Kwanga Wolfgang Amadeus Mozart yono yali azalibwa wali Salzburg. Nga Salzburg kisangibwa munsi ya Austria, sigambia Australia wabula Austria. Wolfgang ono wamwita Wolfgang Amadeus Mozart. Nga lwensonga yali azalibwa mchale echo era kwaya eno ya tendekebwa nga esimbye music wom musajja oyo Wolfgang Amadeus Mozart. Musajja wa manyi mu bya music era ne mu kereziya bupisi bwe nga bakukubye bwamanyi nnyo kubanga yazalibwa nakuza omwezi nga abiri musanvu mwezi gwali gwa January omwaka gwali 2005 atanu mu mukaaga. Yawangala nnyo okupya yafiira ku myaka 35 nenga myaka egyo yaleka akoze ebintu bingi kubanga yawandika pieces works of music lukaga lulambirira mu myaka egyo mitono lukaga lulambirira era mu myaka gyeje mito ere mitono na atambula Europe kumpi yonna nga agenda akuba music we oyo tujikira bulungi nti omukubuyimba bwe yasembayo nga natera okufa akaka kayimba tokayimba nga tugenda okusembera mu budde bwa komunio tukirana tukyali bukalasa nga tukayimba akayimba ako aka Wolfgang Amadeus Mozart ayimba ako bakaita Ave Verum Corpus that hail the true body, of course the true body of Christ. Kayimba kampi tukomainti akawandika nga shortly ngate okufa na wandika kayimba ako kampi na ekali deep prayer for nti wokayimba
2: wokasula
3: ave oka obanga kumpi kagatta oku budo bokusembera nate no kuyingiza echa magero chenyine ekyo kufa era nga tumanya tena PC ya sembera dala okola alio kafe era kumpi ali kwata kufa banga yatanso kuloza kwecho cha agenda ko chenyine nyini omuka manamulambika na asobola okola PC eyo eyamanyi jiyakola ekwatira dala kufa ya denga te ajimaliriza PC ne ya Requiem Mass in D minor. Esigalanga elimu kupise za amanyi eza Requiem Masses tinga baji kubye obanga baji zanye tulua collecting rules wa febio na kutu ingiza mucha magere echo echo kufa ilana ya kule buwa umsa joyo Wolfgang Amadeus Mozart ono tujukira tinga wa miaka 14 joka kubanga ila tuwa itukuza ukumulu sambu musambu nga Papa Clement XII ye mkulembeze nga ye papa Wolfgang ono ajane kitawe wano e Roma kutua yazera na ye okuba pieces ezo era yajja mbudde bwa Holy Week wano e Roma Wolfgang ono ne bamutwala mu Sistine Chapel. Sistine Chapel mu mali nga tukana twali mbudde bwa Holy Week ono na uliriza nga Gregorio Allegri akuba kamizerere ako kali ka peace kamulembe nnyo nenga bakati ako embago ya Vatican atakaina kufulumizibwa ila akakubibwa mu Sistine Chapel moka mizikiyo na wamizerere ila kubibwa mu Sistine Chapel yoka mbukono yaliwo nga uliriza ila nga batade konti enana fulumia ka peace ako chipone za chali excommunication nga bagu wa mwekelezia mbukono wekumenena Mozart bwe yadda mu rumu ye batugamba nti nakwata na wandika music wea ulizo buuliza
2: mm.
3: E ya lio uwa pisi da chika kumina bilinga bajukuba na muandika perfectly nga muja mumutwe from memory nga bamu kuba na muza msistari nchapo na afuruma na agena murumu ya tuka murumu ye chiyocho teyeba ka na wandika pisi ya da chika kumina bili
2: mm.
3: Patu gamba anti papa leo papa Clement yo kumina abana chifocho kumoneleza ye unya nyo ugezibo mpupu kono jio ganti mpuka genius ila mm. Na muita na muwa echitibwa echokubela Purple Knight
2: mm.
3: Wa HBina of the Golden Spa chali chamanya oga anti chifocho funa mwe chibono zuchirie chako excommunication bamu wa echitibwa echokubela Purple Knighthood mudale elio elia Order of the Golden Spa awono batu na yongela ogenda ngachaka ila tumanyi bulungi nti yadde nga weyafira amanyi gite gali manji nyo kubangira ba muzika muntana tuita common grave ila chinso nga chito wali wonyo bisiga ilabi umanyi kidua webili kubanga ba muteka muntana umanyi muzika nga tana zaba ntu ababuli jo abavu na muzika homo na ate wenso nga nti muziki wea sigara wo paka kati abantu bagenda kutandika nga bamuno nyele zako ila batu nafuka watu tumu nyo Wolfgang Amadeus Mozart postmortem nga maze okufa after his death era erinya lye nirigenda ngaliye yongera okumanyika awono kwaye eno okujja yabadde ejjukira emyaka ejo ejja tugambe founder si founder wabo naye nga ogambe ya championinga mu music wa Austria Wolfgang Amadeus Mozart nga bajjukira olugendo lwe lwachala wano Roma nga omyaka 14 nga balujjukira yabusikana papa era papa audience papa na kuata violin Wolfgang ono jakweza nga chali mbuka muto wali era ne music ya lese papa kujo kwa dressing abantu vipamu kubye mwogede kwa Wolfgang Amadeus Mozart wayo nabala aleluya Colas Ludwig Ludwig van Beethoven Antonio Salieri nabala la ba musicians abamanyi abazebogerwako nti kituiga ku bantu bano wenjoga kwa Michelangelo abasajja abakole ibumbe byamanya basiga sitani chapo nti tebabe kwa nyuru wa sente na ili nyali yawe yasigalao kitu nafo ku iko college kitu ekirungi na dalanga chikulumiza Katonda nti uwo chikola ili nyali yo disigalao ngo nyine obo obogenderedde obatogenderedde ili nyali yo disigalao nti mubudde bwo njino kutayiti mukanyo oba nofa ngwe na mwavu naba mwate bakumanyi na yuzo kubanti chiba chirunji mwacho chisigalao mpola mpola waluwa jaba chitegera ila ni bagenda anga bachi bacho ogerako obo lia wateno kuchi musa nti ne obo vudewo ate nchifuka cha manyi ngomazeno kuvao au niti anga kukola bintu birunji mbizimbe mu works unaze tukola mu music mu kapira kyo nacho obakuwa ddo kukola okufuba kwa mu kikola mu bulunji obusinga nti ensi jobo limu nebata kirabye na kitegeera wabawa abajjo kukitegeera kubanga ekirunji sigala kirunji kubanga kiba kirunji mucho kyenyine
4: okay webali new father webali ddala era tujja obaka buno bwe nakomawo alina ku kasimu osobola kuba ku ate na ita ku WhatsApp na ujia kubanga kubisao
5: Omukuru w'ekifo kya St. Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Ronnie Mbiru yebaza abantu mwena abawagidde omulimu gw'okuzimba parish church yaffe empya bannaffe mwebale byonna mubikoze mwebale nnyo kati tusereka tubayita okweta bamisinde munabyalo ebitegekeddwa amasomero wamu n'ekitongole ky'abakyala mu parish yaffe nga 3 October 2026 wano wetutuuse omulimu gussaamu amaanyi kale tukoola abantu mwena abeekasengejje Banda Namusera Nkowe Kavumba Nabukalu Jimbo Bukasa Mubango, Wakiso, Gombe, Naluvule, Senge, Chikokiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatubwe, Mwena, Mujje tusereke nyumba y'Omukama, emijozi, jigula emitwalo ebiri, n'emitwalo etaano, era gisangibwa ku Senare Bank Wakiso Branch, ku parish, sub-parishes, n'abakulembeze kulaba chala mparishi ya fe. Ate tukusaba kuoro jangu ne batili ya mituare etano. Hero mkuru wechifo. Haja kumera u. Okute kule batili yo. Muje tusereke nyumba yomu kama. Nga tukaka santi tuari wo. Era tuwa wagira.
6: Mkulamu wani wano otudolo za chisoboka. Chisoboka na otisomula. Atono na otisomula.
7: Ensongeli emu. Kuzuku sabuongo.
6: Ovula mchimu. Kuzuku sabuongo. Choka.
8: Ubute buwebu no. Ovulilizomu kugumu business. Ante. Buna buwebute buwebu kozi waku no. Omukozi wako na kutusi wako, St. Cyprian High School Chaba Kade, esomero lya ferisangibwa mukono, musaza lya Ekereziya, elye Rugazi.
9: Olwaleero katuogere ku neeyisa y'abantu mu bizinesi. Ekisookera ddala, sooka osiime Katonda kyakuwadde. Nga tonnaba kukola bintu birala byonna, sooka obeere mumativu mu mutima gwo. Ndi nze kakapito kano nkafunye, era ndi musiimu eri Mukama Katonda akampadde. Naye ekizibu kye tulina olwaleero be bantu abatandika business ne mutandika competition ku bantu ababasinga. Oyagala kwambala nga bw'ayambala, oyagala kulya nga bw'alya, oyagala kuvuga emmotoka nga ye gy'avuga, okukakkana ng'ogwa otandika okweraguliriza olowooza lwakutambulirako kumbe gwe kennyini gwe weetambulirako. N'otandika business obutakyajuwa budde. Ng'obudde bwo bwonna obusinga ojiggala bakulagiridde egindi gendo leteyo akati ogenda okugenda okutwala okuleeta kutwala okunona yakati keetaaga ssente ate wojja ssente olisoosi byewo
8: ako kikaba kya katundu omukozi waakuno kansuubire nti oyizeemu. Omukozi wako n'abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga Arts and Sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu Music, Dance and Drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera New Curriculum kusa n'aba Elevo. Esomero lya ferisangibwa mukono, musaza lya Ekereziya, elye Rugazi. Tukubire ko kusimu ya fe. Noti musanvu noti nya, musanvu nya satu, emu biri munana. Oba noti musanvu musanvu mukaga, muenda nya satu, emu biri munana. Tulina ne UNEB center number.
1: Lelo ngena kuzo omwezi 14 omwezi ogw'omwenda nyaffe Ekereziya at home tukirivu Albert wa Yerusalem. Albert yazalibwa mu mwaka gwa 1989 mu Palma ekyayitale era yazalibwa mu maka matutumufu nga ga kikungu wabula bazadde be tebamanyiddwa mannya gaabwe. Albert yali muyivu nnyo era nga yabangulwa nnyo mu by'eddiini ne mu mateeka era yafuuka omukulembeze w'ekibiina kya Holy Cross e Moutara. Ono nno yamanyibwa olw'amagezi n'obumanyirivu mu kwogereziganya n'abantu ne batuuka ku kukkaanya era kino kyeyoleka bulungi bwe yatabaganya Papa Clement VI ne Emperor Frederick Barbarossa abaali bayina obutakkaanya. Albert amanyiddwa nnyo olw'okufuula abantu abaali babeera bokka ku lusozi Kalimero n'akifuula ekitundu ekirungi era n'ateekawo etteeka lya Albert omutuukirivu mu mwaka gwa 2009 era nga lino ligobererwa nnyo Abakalimero. Albert yafanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2014 era nga yafa bujulizi bwe yattibwa mu Ark kati emanyiddwa nga Yisirayeri. Albert yalangirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era ekibiina ky'Abakalimero Kalimero n'Ekereziya Katolika yatandika okujjukira okufa kwe mu mwaka gwa 2011. Albert omutuukirivu yawolereza ekibiina ky'Abakalimero n'ekya Albert omutuukirivu era tumwekwata nnyo nga twagala okugonjoola obutakkaanya era nga twagala empisa z'omwoyo. Albert omutuukirivu otusabire.
4: Wewawo, Albert omutuukirivu tusabire ate n'okugulumizibwa kwa Mukama kwa omusaalaba okwafiira Mukama waffe Yesu Kristo. Tumuyita omusaalaba ogw'okutununula. Omusaalaba ogwatununula. Kati ali okumpi osobola okuyitako ku 0755 4 83 73. Ono kavumaji de misogye yaskatide abadde genda mbavi ya mizanyo ne yaskatide kale dakikazi sivyo nyingi nabadde ngambye kuwa yo kuluyimba lwa nyafe bikira Maria oku nyolu oko tusobola kufuna yero oluyimba naffe olutukola ki olulusa mu mbeera eyo nyafe bikira Maria anyoleddwa naye ate era tumusaba atuyambe. Maria nyafe otuyambe tuba lujja kukola bulungi nnyo.

0: kitufu nyaffe biikira Maria tuyambe ennaku zitusanze tuwolereze mulimu abafiiriddwa mulimu abafunye obubenje mulimu abalwadde n'abalina abantu baabwe abalwadde ffenna nyaffe biikira Maria atuyambe atubeererewo atukubagize ate maama nga bw'ali maama eyamuzadde omuyambi ayongere okuyonsa abaana be beebaza okuba nti tutambudde ffenna mu pulogulaamu yaffe eyo akadde kano katugendeko ndowooza era tujja kusigalako ennyimba ez'okwebuulirako padde yagondamuko naye nsuubira nti mu lunaku ntono oba lunaku lumu babbiri ajja kubanga akomyewo yafunamu okukosekamu so katwongere omumusabira mbaagaliza ekiro ekirungi bakulu mwe bali kuwuliriza
1: pulogulaamu ebyafaayo by'ekereziya tugimaliriza bwe tutyo omukama akukuuma okuyita mu kiro ekirungi twesoze essaawa endala timetek essaawa ziweze mukaaga ez'ekiro timetek ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyise omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga siteemu 6 star eno gye rediyo 9 4 FM
2: rediyo y'ekereziya.